Ole, chimele kule one chile radio sam mula uto iva mula afa miluto na tale ole tulai tolu tale tolu na wida tulu tale tuk tala mala bas fika mala langi pe un tapira mai elfa tua ya miriama la la toa pomare ai ola utala fi fi mo oile di vai ngula u ya fi ele tapira ina sa melo fa moti na mula sautina ole la fi melo fa tulu radio sam mo tok lele kasi dua kolu fa lima e lima tanto fai longa ya ole wa sao ni mo ele di vai ngola wo ni na pangwa na me vai ole wala o mai lol tim ni ole mo mo la vai lima ole afa ma wina ina no to swaf e ole mo kwa ma nga yo ka ko vai longa tolu fitu fitu tasi lima i wa tolu ta ma pe ti na ta ma pe ti ne wala mai ya na ole wala o mai la va tu ina no lo swaf ona e suma ye ile el tanto ofisa e piki atu ia la vai longa tolu fitu fitu tasi lima i wa tolu le wala tanto temi ne Eo e, e kuwai mai lona wala au au walu loma ave uma mea mo meo fai longa ni Ma mo leo sautina tolu fitu fitu tansi lima iwa to Wala au mai lona kemiringi Eo e kene iloa polana me kuwai ila wala au mai O wala au mua mua lava e lima E mua mua wala au mai Ia wala au nalila manu malo Ia go

0: le time le wanchi le was fulu lua male fa miru chu chu ne le chu lai chon lu fa fi fi ang male about via ben le ding fo ivang o la woli e via joyful time to pol kala me fanga solo ile chu chu male o dang nei ai fo ale time to wala le le radio sam mo tasi lima I vo chon lu a mo e pele von mas dia e a woli o as lua mas tofi tasi e mo wai le tanto over no until no and to foil su yo le tanto wala leo I sa mo le vionga ya lilo mayava maina vai ya wala vale fa so le inicio mata un polo la volunga e to ton wala tanto to I sa mo ya on si le fia e lo to pa ia ya ma lo o to man vi vi la nganga le ni fo I vai ngola woli o le wa fa tasi bele vionga ya lilo mayava ya wala vai ya le long puili yo lo to pa ia ma lo do malu fa talo fa antoi lilo ma lo nga lue ya ma lo felon sai bu tan to lia le fa to fiti o nga lue nga o le riva ia sombo mo le masino me ma lo nga lu
1: tai la vai la to fa fo nga mo mo le ava noa fa ma lo to fo I le ta wa ta il ta to nga lue nga masani ai mo se ta to wa tu nu ya pa ta lo fa to fo I le ta to official radio Samoa le nga tai lea o le Fatalo fasili lava o sio tato watunu olo lalampapa aoi Aotearoa le ngatailea ya o watunu wefia olo lalangi olo mawa ili tapo kalame le neita wafia fimata ngofia ili alofa ole tua ya o famanu yanga lava ya marifio fufua yole alofa ya la ili fatalo fatu maisamo nei malole soifu manuia malole tawatai malole fula manuia le neifo ibaenga ole tausanga
0: Ya ole tantu tuk faifa malo level dan ilu mayava ya tuno le no silimo mo antu le soluan same vain tuni po fa pe I mai falling on tampe nangal to was soundina ya ya we just swing on my le soluai o mel ni stofi pe o to ya se yo fo la sto na nai lo le ol pakia paka solo ole tampe nangal pe on sound ni tu ya
1: Ewa mata mata mali ya pe pe space mali ya me mato Ya, o te leo iloa pe ona o le tūlanga foilele o le sitanga o le pensini ma le tiso ma le karasini ya pe o le paulava o le tūlanga lava ya o lo fa tūlanga ai ya pufua ngā tangata taito atasi la tau ya o la umaita wina le set up o nisi o tatou maketi I le malai fatu ya mo le fufua ngā foilele ina ia au tova ai ya ile mamalo le tatou watunu o le faifa atau le no fua ngā tasi Ya olo fa pena fo yo na va ia le tele mau fa sala la unga ilunga ole social media ya e fa tau I fale oloa ma la to olo fo wa tau no ya o la e yo tina ma la to te unga ya e mai se fo ya o ma to ya e tuli mata ia la vale me ma wal saren pe yo le tu la nga la vale na e tuli mata ia la e te lo le le ya o lo unzo la so tina la e fai ma kwa e kumu kumu wa far kupi
0: Mali.
1: Yoi. Ya fwingi, I financial foie institutions foie laiki, kai peyo ngai farikupe laiki foie mawaina I nonga tupe laiti ele tele, ya o tamalana, ya umakwa I kukumu waka apaka. Yoi, na ilolola yele na o italo fai, olo no winga leo, mai faise lo na wai yele asotina. Yo tulanga nali fukamua.
0: Ya le le mano fa te lo e on to la sautina ya wala va tapina fo ye ya le tama mal fa na fo ya wala fa mo tu no to wo sai fa un ole ya va yaso e pio de sa un ye ji le to te le on to ole la lang ai li lo le na tu wa ile a so lu an se ma va to ni ni sho ta to mo ta opu mai le fa mo si dong ya te le mai lo ya I la u fiona pe na mo se va no e te siling ya ile ta fo ile le fa u lo se tang o me ya fa nga pa lo ta Tipe a mai o na fa'a tinoina Ia pe a fa'i ole I sa ta Tangi fo'i lele tu nantu yole fa'am Si donga pe a li
1: Na umalo al tata Noa ngai le aso luol na O le koe ali ali lo I kai fa'am si donga
0: Ia
1: Ia le me na nga ia ile Ia tato uia Ia o le telefoio nisi o O tu tuangia fo'i fa'ale a inga Ia male Tūlanga nā lai o nā le mwhai o nā o nā o iaia e pe o tae au. Ia oke okay, loke message whapikoa kua I lau sunga. Ia mō lau pūrkala me tae au. Ia le tali o le mta upulea I le tūlanga o le whaono iai o se seeleni e whao luai tangi o pārota. Ia pōle lea I fō. Sa ufi sa walivali isi a uo tole a fua tuia felolo John Stanley. Yeah, I bet ya wale mawasa wanoa o te o atu o laele o mawasa wanoa I funtanga si alefi o ngā tole fua. I le tūlanga fwoi lele o mea nei o whai ngā pālota, ia mal tūlanga o mea nei le wha ngā solonga lawa ia ina I tau whamani ino mai, wha maana malama mai tūlanga o mawa fwoi le sila fia le tātu o tunu. A wai pe e le tūlanga fwoi lele fonga mua. O le alfa amala malama nei fa amala malama tai o ai alo tol tanga tai le fi amala malama e te vai to lu me ya me fa inga me a le ku e ama mama iwi o na a pe la tu langa la na i o ta tu nga luenga ta longo longo ya o le fa pe na na tu ina tu fa ma tala nga i mani no le ta tu tu u tu langa uma o le ai ai le me ma le me le ai fo se tala mai po we se tangi o fa ulua tu tu sai o pa ro ta vai ma nga tolu lato palo tala titi ya tato tali pe lu pe ma unu tu sol tu langa la atson pol ve se fo ye o manino mai foile ma tole vai tu sai ole ole tu langa le ye foi ma ta upu fo ngamo
0: le le ma lo fa tai ya lilo ya ole wa tan tu ye le fa si si ngo nga lu nga ole le ya ve yes ani ma ta upu ya ona si le fiele tu lu le vai ngo la wuli wa le mai tu ina ya fo le fo ina ma wala ve no fi lo ye le fi ngo le li pa le mia ya ma le singa fo tu stella I le fi nafi le mai ai fo ye fon tangal cabinet ya
1: yeah, emoni ole tu langa mua mua lava fo nga mua ole tu langa ta wa fo I ya e pe ona awa ye tu stella il tato fa tsa tsa no nga le fi ngo le li pa le mia Ia ai ole te inoa pe ato to manatu olwa yasolen te anile na tolo mai e ile aso atai au. Le tolo launga o se faai unga o se faasalanga. Faasalanga ale famasinonga. Ia ila ato weto tolo yo faa mao ni anisi o son ngatu la fono le mata upu. Fo ilea ole tangi ale tofale ale pule. Le umantu ina maile faai unga fo ilea. E le sungal tamaita e famsino ya talasa a toa sa anga. O tae aola le mawai se faai unga o le se faa salanga. A pe o le ale faa salanga. Ia mo lise Marie Schmidt. Ia o Sam Sua. Ia faa pia foi. Ia si vai. O le tūlanga tonu ala na le tōlau lau tae au. Mawai foi la ia leo se faa matalanga. A o le press conference ia le fionga le lipani mia. Ia le anu faa fonga ia ilo. Le tātou watu nua nafi paule tūlanga sa o mulimuli ta ia ili aso ona o le tūlanga o le whaatupu mai e ionisi manatu mani fesili mai le whaatatanoanga le atu stala ma le fionga le lipalimia na laiona tu ina atu en fesili le fionga ili sui komsina o leo leo leo leo o yei taim nei mo le tātou mtanga wenga o leo leo le fionga ya li atawa tawa afumasanga Samuelu afumasanga Ia, o fesiri e Taipeila o le tūlanga fwilele I le mata upulena la ngā I le sui o le TV1. Yeah. Ia le tamaita I fasalau ya Didri Tautua, whaneni. Mm-hmm. Ia, lea e whapea mai o lewa wha mawai. Lea na fesiri ngia I le fionga le lipani mia u wha mawai. Ia le tōwhala vea li o wha tau malama.
0: Ia. Yeah.
1: Pe moni. Ia, ma le o le wha upunga ia le tamaita I tūstala o lea na... Na natu ina atu le fionga I le sui komisina ia e whapea mai se ialu e tiro tilo pe sa. Ia e lua ame ia ole le mautonu le na ole tali. Na lai ona fesilingi aloa e titri ia le tūlanga I le me e sawa I le seisi wha matalanga o lea ua wha alongo atu pe ye. E wha maka e sao, ia wha maka fo I le e sao I le tali ele fionga I le sui komisina. E ole alano utoe. Pinga neile le fasili na mufai ei o pole ale tūlanga sao. O le tupu I le mataupu le awhatau malama pe ua wha mawae, pe o ngase ngase. Ia wae o information tu manana na matau maua I le vaiaso I ruma atu. Mm. Au le io o le vaiaso le nei. Pai mai nisi o lae sa tau fia le fali mai. Ia fai mai nisi ua wha mawae. Ia fai mai nisi... Ia wā ngā I le sui komisina I le tūlanga whaile le sui le unit. Ia liei mantua whaio le tōwhāra. Bea lea na tofi wha pitoa mai lava e na te wa aia le cybercrime unit.
0: Māli.
1: Ia e whitoito tā upu whaia I lunga o le penga ta whailangi, mawha salalaunga, mawha sota inga, mea umawha ina, sa wanga I o tātou tangata I mta upu ia. E ole unit kongwa lea leo e whiangai mal tūlanga lea. Pela o le ala le na o la ofisili pe faa mata e moni ya faa matalanga nei. Awa e confirm mai ele fionga ili sui komisina. Ia e fai mai ele I faa maa waili o faa taumalama. To e faa pe atu ele I faa maa waili o faa taumalama. O le faa matalanga lea mai le fionga ili sui komisina. Ai o loo maa loo loo ili vai aso nei. Ia na alpawal na o le faa matalanga lentu ina mai o la ofisili lentu ina atu yei. Faa maa lama lama mai. Pole ale sa ole mata upulia. Awa ole wa batu le li palmia, famele li palmia. Ele isa me fa pena wo o mai atia. Ya. E tau foyo na tau wo efe si sa ole fionga le sui komsina. Pole ale sa ole na tani. I pele ai. Ya. Ya. Ya. La la la. Ena fa ya ole la u fa wa sa unwa mai ya le atawa. Ele I fa maa vae ya le tau fa la vea. Ya. Li o fa tau malama. Ai olo malo lo le vai sone ya na pawale ya ol tani la na ol fasili le le watu inatu ina ia manino fo ia pol ile tali le komsina tu sai fo yole tan sui komsina tu sai fo yole mta apulen la nga mai na fi le ele tama tsa ifa sala ma tali mai ile fionga le pan mia
0: ya manu fa taya li lo lo no winga la na manu lo le vai sone tas Ya wae tulanga fapea Eto e ima le fusili foi lele E ila se mafua anga foi lele ya la ina Le ya la iyo na malolo Ya wae Tofua le tangata ya malana ya Mafua anga ya la ina malolo Ma inga alwe nga peo le tofi ye
1: Et sila fia oe funga mua E se lau mong kupu fasili e kupu mai e tali le tas El tato wa va inga fasa lau langa e E falala solo la la le la au I le tulanga lea mua mua Ele ileva nei ona fainga lue ngātu ia le tō whā la vea li o whātau malama. Mua mua, e awa ona manino wa ilo umalam lama anga wa uia. A whai astu langa wha apea. Tātala no ai fo ima mo tangata fainga lue nga. A whai o le whato ato e amata. E under preparation for 6 months ele imawa ni livi po le alawa. O le ala le mea le wha le ma lo lo wai. Ia lua pe yona e whetalai. O le atonu ale mta upu le ma lo lo nga lea e peitai. O le pawana le tali mai e le fionga le sui komsina. Ea o le tūlanga whaila. E peia ona o tā ua. E tā porkalame whaiso o funga mua. A manino leile le whaamalama la maina o sam tā upu. E umaya I ngā fesit. Maka o fia I fo inale sa ili ilipea sa ili ilipea. Ea peita I ane ia. O le fawa o whaatupu mai fo I le nafas fo I upo e tasisi. Fo I mau fesili I tu atu. E ono o fo I le tato fo I tu vai. Ia ma fesili ngi ai. E tato mai tau pea ma mata mata pea leo wha pea o sa ili ili maseyo sa isi. I tu langa lea. Ai au lava ona manino ona e a fo I nei. O mea nei e tatau ona sila fia. E le public interest le mata upule nei aise a. O li o fata malama po le to fala via le asa yai le tulanga fo le le mata upule na na found guilty ai le tribunal la leo leo aba tu lo fa I un alfa masino nga o lewa ba le ai se tulanga fo le le e a fa I nai la to yo ia o la ule le mani to fa pe fo ia upule a le la um na tu lo to e ave lo to fa fainga wenga ona fa mai o le fa I un alan sa no la fiona le palmia nafi o le fa I un ma walunga le Alfa masinonga. E te tau launa te wha fo I ali oi oi. E te wha inga luenga o lea ua mama mai mea umaia sa atu ua I ai. O lea ala le na. Nei te ua wha apea ane se manato se isi wha apea po le su e vale po lea. Ai o le tūlanga tā ua. E lea e tā ua le ma tā upu le wha funga maua si o tātou watunu. Ina ia manino mama la malama. I le ngasolongo mea umaitono sa mua e maise lawa. Tūlanga mamā, male amio tonu o le whaatino ngō mea umai o ai o tātou tangata whainga luenga. Ea, o sa whamatalanga atu lea funga mua tu sae o lem tāu.
0: Lele, mālo whaaf, tak, ea, a tonu te leilo, pena e fusili antu ai le fionga le sui komisin. Ile ma tāu pula vai whaantau le fionga iana na ia li.
1: Ea, wakele fwe kala le maka upu iana na ia. Ai ele e mantua fo ele me fai ona malo lo ia le tulanga fo ele ole sa ili ili atu pea o te tau tala wia pe ole tu sai ole saunuanga le fionga le lipa le mia nafi o lo ufa atali le fionga lo yesili o lo fio atu I fontanga I niusila Ole mata upula vai ya wa tata utiltilo ya ya wa maita umea fo wa maita watu wa maita watu ili tulanga le wa ya ifunga mua wa wolto oluone nai wa tatau talala ile itufa pena wa maita wina mua mua sasa unoa ya le afionga ile ile fatatalinga ole mata upula ilo na fai unga lisusu engali uleu na fesilingi ya ile sunga ya lankerisoma ole tala mua ya Paul Preston for ele George. Ia le fionga ya le ata wai le tūlanga wo o ye so e ngā leo leo. Ia e whapea mai le fionga ya le ata wa o lea ua, o le whanga salonga lea, o lea ua tai abatu i le ofisa o yo le wai luma o le kapeneta, o le tani mua mua na, le pisin mua mua. O le mata upu leo la wai luma o le kapeneta, mo la lato whai unga. Ia aike wava le luava yaso e peto, lu aitai fasili atu le media ya le ata wa. Ya e whapea mai lole i atawa, ole mta upu nā la wa awe review ele AG. Pela wa awe te tilo tilo i aile lo ya sili, ila mātou whaai unga na avatu, pe wha mata e tutusalo na fina ngalo mali whaai unga leo leo na avatu. Kusala ole whaai unga le na whaile investigation, ola ufa mtalaina leo le saunoa ngale i atawa. Ole whaai unga le na whaia ile leso isu e ngale leo leo yana nai. Ya olena au maila ile ofisao ole lawyers etilo tilo lawyers ili masana faltuanga po sana va iPhone ile tulanga wo o yele so nga leo leo ya ai o ilo ananafi ya ai fasilingi ya tu ilo ale fionga le lipal mi FMI ya la wato ya la ya nule lawyers ili ni usika Ya, o te tūpunga nā meia o te tūpuma ili mataupule, mua mua, wa iluma o kapeneta, lua na wa awele loo ya sili, tolu, whakali loo ya sili, kusanga awele loo ya sili a ele ialu isaina, ilana malolonga. Fo ima ili loo ya sili isaina male tūlanga whapeao inao lila ama waisa tati. Ya, alewa toa fio atu loo ya sili ni usina, ya, lea lau sauno, mele fionga lili pali mia lau toa ya, ele ima wala sa tati. Ai mai tau le leia, e te iloa le mea le tupua ina e le wala na whonga mua, le tolu, o pa matalanga ese ese le taimi e tas.
0: O lea se nauna uta ingo ya ulua ma le fionga ya na ya winga le mata, pulea li leo fwisi umio tanti.
1: O le nauna uta inga wa fwoi o le, e fia maua alfa i unga, o le alfa i unga al ofisa o leo leo le tulanga lea. E le mata upu ya nai, o le alfa i unga. E te tau ona āwhai o mea nei, e te tau ona tiritiro iai, āwhai o lena tu ua ia. Nga wā, e mōlo sila fiafunga mua.
0: Yeah.
1: E lela i titi, e tūlanga o tātou wa ainga ele aso na sāu noa mai ele a fionga le lipāne mia. Lawa uwhaia le whaatanunga i o suspend. Āwhai e maua, mōlia, maawe le whalpuipui. Upuna, e le tau ngofie la, Ole lalolangi atoa foi wa mai moa iai. Ole tūlanga na awe aile le su e ngā leo leo. E manatu foi lele i au maisi tali po le a le latou tilo iai pe na latou maua se mea e sa au pe le iai fo. Ole ma uol na manatu foi lele tali a pe le e mako e ona kele le process le a tato. E ai tato te tuli mata ia foi mea tupu mai iai le faa ngaso longa lea. Ile ala le faa ngaso longa lea. Ya la wa tato wa ai atu le fo wa amatan til tilo atu ya ile. Le fanga solonga funga mua wa ye ili taimine.
0: Lele, ma lo fa tak. A fo ifo ila e umal ni ma sinele ima wa se tali. O le a se isi ila sanga yono on che elma ta upu ya o luala wa ya alilo.
1: O te le ta ua ila u to fa. O te le fa ilo fo ya sa mua le ma fo fuanga. Ai, o le tulanga. Tūlanga e au na ufa ape atu le porkalamel nei, e mamalo uta olua ilo maa ua alangona. Ilo maa ua alangona, a faifo iwa yaile faiunga a leo leo. Ia olena, ole lato faiunga lai au maile eiti, ia lefo Italia polea. Ia maana malama mama nino. Pe yao na ufa yatu mua, mua upuyo te faata ati ya te oifunga mua. Uta tautu stala male au fasala uutama tato malus anga. E kele anga underestimate kako wa jitele utangata. Mafai mai ese ole au fika kalanga lewa kui omla ya amla amla. Iyoi. E tato te faawa senga le leiva ilaina mamea umma. Ya, au tele ta uatu fo ila uya. La uya til tilo mala uya investigative reporting asa tu sitala. Ese tato ma ta itu pea I alfanga solonga lea. Aulea, ya wafaisi umi. E te sila fia e funga mua. Se tai pei al me fwinga lenga e mole kausanga a koa whaka ea e lunga. You know, le whatalinga, ele fwingo fia, ya wafo e fawa senga fwe mei wa utangi wale. Ise tupe e tau selma tau ainga. Ai, ole tu langa ola umafatia ele mele na langa leo te fai atu. E mama ala uto olua ilo ma ua manatu. O mea fwina watai loa mai e tu atu o mea umane. O o maile langona vai vai lota lotona ele I eiso tama so tama natu e yaini tangata fa apea la to te fai al melea ya e tato ta apea al fai unga leo leo ya o lai tu mai ole sunga ya lea fionga ya le ata wal tawa af masanga Samuelu tangata tu la fono tangata lea o tele fa apea o te fa apea atu ele ata mai ele anga vaa le lea fionga ya le ata wa ole tangata tu la fono ma wa yai fo yo na nga ba ya la fo ia fio mai le fio nga le li palmia ya e au mai la natali ya e tato te fa long long ti e pole ale le tulanga o yai le su enga ma nga alwe nga le ole le tulanga le ya ona tsai fa ile yo se isi tulanga ile ma wa a inga ma le ma o fo itali ya tsu sai ole mta o a fo ngamu
0: ma lo va mta ya li lo ile fa to to fo ile le vaing ola wo ya talo si ia, o le a vave mou me se tali e winga le mata upu I se aso le de ima sina o an tanto o li ele lo famla nga le o le tua ai le tanto ye pia la il fatono nga le mle fiong le li pa le miele aso nafi e o teilo e isa umai tak a le ile manto umai tau o tui fafune pe yuma na ua le a wai mai a tanto wa fautasi fo I ele na vala u lia mai Amerika Samoa pe
1: ya, o le mea kongwa le ang ufatwe tate fatan Tate whaatani se au mai aloa ia, le sao ele malo, ia pe awai pe le awai, ia le au whaamanino mai ele afionga I le lipane mia. Wa le awai mai ia sae lima o le malo America Samoa. Ia ona olo o yai inisi o la tau fo I toa tuangia e fianga I tonu mali taimile nei. Ila tato fo I whaamanatunga o tuto atase so tato watunu. Ia ala fo I e o le taimitonu le wapa u whaatasi mani whaamoe moe ngata wa fo I a ila tau. Lala lea ole le pa au mai ai ole o sae lima na fuafua. Ia e toe la langa aile nei fo ifa anga tamba ili tai e pei o na maasani aiso tata watunu. Ia ole talal na le fionga le li paali mia malan saunu anga nafi funga mua.
0: Le li maano vab tai ea o tato yei pela inisio meia na tupu talwe nei tono le tato utro. Matau tia so le li ilino mai avol tamu fenga le tato au sisi u ame maf. Ia pila volena e sauno ea lino mai avolena ea wai eto istasio aso. Ile tamu fenga le fionga ya tu au pepe male tato usosi fo I sisi u ame mafalena talibalo o isamu.
1: Ya, yeah, wa ole tulanga fo ile le fangai etia. I think ole best team ma le al kako au sisi I le wai erite minni. E tato team sa ia I lo manatu. E ia tato team sa ia ia e luape pe toluna ia tato tama e mawaini pine. Ale mele, wa o category uma e ia ia al tato tangata o lea sa wai malpine. Au lo ma mafatu fo ile matatia pe tatae fo ile matatia. Ale lalulangi, ole tūlanga mawa elta penanga ale tuwa upepe ma masio na ainga. Waepe yao na anginga fo'i isa unoanga ale fionga suwa ina wa mātu utala noa ita ilfamasino. Ma iyo loke alwe fo'i fi awole. Ale au sisi. Iyoi. Ola e nga anulue fatasi uma atuwa ilata uma ili taumafainga. Ole awal tata watunu. Ose langona fanga etia. Limas fulu pine awlu. Pine.
0: Limas fulu fatasi pine.
1: Ya, pasu fatasi pine ole se tulanga ta ua mol tato watu nuu, ai peitani. E ya ia la ulangona foilele le ole lei ona faala winoa le tulanga mawa e ole. Ole ta mafainga alo mtamfana ua le tato watu nuu. Le tulanga foilele eva ai mai uma le lalulangi le mele watu kwatu. Ile tulanga foilele le ikele se coverage ole. Ole mea. Ilo uana manatu na wa. Na o tiro tilo ya ia mo ya ele tele na o na ia tato ofisa fasa lau lait o le maa lol tu AP mal TV9 ae o le tanga mawa elea wa ia ilo tato watunu ya lo mtamfana wa mesele wal talonga si unga me mafa fa hisi ta alonga ia wa tato wa tato wa fi wa leisa tato wa wanoa iai ae pe yo le tūlanga le le si si ua mea mamafa ya lea wa wa tali mai mo le tato wa tunu e tam faisi ti atu ai Samoa ilunga I tūlanga o whalanga mai ale lalangi ia matau wanga e pe o tūlanga o tālonga
0: Antono le sivai ngam tau tia le tate mai tau atu huile le ile au si si ile e le ngantai na tele an tatou pine lo sfulu ono pide au sfulu ono ia sirivu ai ono pine apa me e le ngantala ile ai oli jupa wali mata mai tai soli ole namba wale se le nye fa sfulu afeta la au se tali e se mai ai ya ila antou ia na lautongia ile tūlanga mua mua Tūlanga lua ma le tūlanga tolu I a lātou divisions. O le tūlanga mō mō le na maua le sifuru afetāla Australia. O le tūlua na maua le rima afetāla. Ia ma le tūlanga tolu e tolu afetāla Australia. O le mea lai mana ia ia te au ia ma la ta itamaita wantu lilo mai ava le saunoa ngā le fionga le preste ne le fionga iatu au pepe. Fa sifuru afetāla fa pafala mo le au sisi atoa misi le pūlenga. A oilan to wia le na manu ma lo il division lavalan to wia al tangat e al walka kamalanga yese le ngi lilo maya o la so fi nga lo yele tulu
1: ene kai kai la ba se le ngi man ma lo so ol tato o alam fa na wa se tato wa tunu a e tuala o la tato tapinga mau failonga mau pini mau marcelin a o se tulanga wa tsa sa fuwa a ai ol fe Ole ala se tūlanga al tātou mālo e tātou wana whai I alamu whānau al tātou atunu. Wai e se almea lao whai runga lao ngai ka meki ngā maua mai. Lā watau e whaasuti o lātou āinga ma lātou. Ai ole a se tali mai al tātou whai ngā mālo ala sa whānungo na fisi ngi anafi. Pā malamalama fōi le pāle mia I al tūlanga fōi le ole anga waa ma le tauwi. Ele o anga vaa uma male fa manuyanga uma e pe opine ma mea uma na matulanga o taalunga. E maua sa tau. Mula ua faa wasenga mai a mato e faa tilo tilo ia ia le kape neta ia malfai nga malo fui. Ile tulanga o faa manuyanga ia ina ia mafai a ona ile tulanga fo ilele. Kaukong wa orika ngaka ia nga makuwa I longa ala na mea na fai. Ia ia ia ile le vai ngatupe ave iai. Ea ona ole... Tūlanga tau wha soa soa male uti ol se le ni asu tātou atunu. Ea aile se ele tau ngō fia tāpena ngā alum whānau e mai se le mālusi e wha aluino whānau I le tūlanga o le tārunga. Ea o lavala, ea o le tātou tāli ape. Apo le as tūlanga e o iaile tō wha le mālo, ia masalato fwa I tātalano atu sa I alum tā apulea. Ina ia mawhai o na maua pe fia se tau I mō alum whānau ia.
0: Leri malo fa tang yo ole mai tang wan tu le an solu sul to luanga ile an solu au ku sol tu sanga ni ole tali malo ile tu no skoti lani na ilona ai nau Glasgow I ta longa ole Commonwealth Games si le ni fo I tu sanga ya an tu no isi ya ta longa le la ta pena tu ya ya no mu tam fa nau ole ta longa ole si si wa me mafa I tu no le ta tu tu wali
1: ya ole tu langa na ta pena nga fo ya tu pe fa alu ai me se fo yo le So sonia le tatou mālo, sa I te leni o alum whānau, te loa tatou au sisi I, ai longa I eise si le au sia le Commonwealth level, I le tūlanga o latou si I ana si I nei, o matati ana na au sia, I a whapea foi matati a watatae mai matati atuai, I a mai sei foi, I a ole maua ole pini auro, I le level lea, Ya, ole ale tūlanga I aipe e ono qualify uma mole Commonwealth. Ya, e fua I ele paketi ale, ale al tato o matanga luenga o taalonga leolo I aine. Ya, ina ia mafai, ona mafai, ona awinato tato wano mafanau ya. Ya, ile nafo I faanga tamalanga o taalonga alpulenga o se taalonga o se tūlangi tele tele, mai mawalunga fole tapula ai ai e tawana awail tato watunu.
0: Lelik malo fam taya lilo lene ta wale tololo wino le ungol fam sidonga le so anta ya ene ima nisi vaenga mel fam sidonga e on si le fia le tunu le vaenga le tan tu pul kalam
1: ya ole tulanga foi lele ole e tali ya tu ya so fa tulanga mai mata apu fo ien ta to tala no ai ole ama wata ya ole tunu ole ole tulanga le ai le ile fai unga o ila tau to se I mean le sentence le pasalanga moi la tu tu tu ah ol mata upulia na o fasili ai fo ile fionga ile sui kom sina ile so
0: yeah
1: langa lena mai ile sauna nga le fionga le lipale mia le tu langa fo ile ai leo leo ye to yo mai to fail investigation ole mali wo tu a e man tu ol mia tasile mata upuna mata mai ona ole fa la la ben tu an sa upulela la faya ia le fasalanga mo le vai nei to to lua tai au ya ole mata upulana ofisining ia po o le tulanga foi lele ole ale tsala ole ole ia mai New Zealand le ale tsala sa o ole ole ia mai New Zealand pa ngau ke va ai isi ia ole sa no nga foi le fiong le lipa al mia sa sa no ai isi por kala me wo tsona ia tso e o mai la tso investigate ya pe o mai su su el mata up ya lewa o mai na fi le sa no le fiong le lipa al mia le ai le o mai su su ai o mai fautua ina ma mai la la tso ulang tso sai fo yol su enga wa ole sa no nga le fiong le lipa al mia wa tso fi le komiti le komiti la le ta wa fa mai le komiti wa tso fi ya e tsai ulu e le ile e va va ai ale le investigation le e ona ofisi le lo la ia le fiong ale ia tsa wa ale tani la le ia tsa wa le na mai fa mai ya ole team lewa what of ole ole lava leo leo ole tata watunu leo leo samoa ole what of leo lava sa tata watunu mai matanga benga leo leo ole ole la ya le pe ona tawa le ya tawa fai mai lana sa no nga ele iai mua mua ele investigation mua mua leo leo ya leo leo ya le fata ala to tango fia ya le investigation le la lu tsaimil nei ile mata ukule ile maliu o tu a ele ya waila to ile mata mua mua ba mai o kele le la fa mai le sa no nga ale atsa wa o tele lo po le ale mele pisai le pisa solo ai tsala ai ole ole ye le tsaimi o tsaimi le nei ele io mai New Zealand ele io mai New Zealand fa tsa tsa no mai la la tsa team leader ya yuni Lono winga, leo leo ni usila ye fa pe yo mai. Fato ata unu umele la to team leader ya yuni. Alfa upunga le apa yele ata wa. Ele iyo mai ni usila. Fato ata unu umele la to team leader ya chun. O lono winga, ele iyo mai ni leo leo. Ele iyo mai ele saula ko team leader. Ole fako a saule la to tai tai. La to tai tai leo leo le tai tai. Ya yuni. Ya. E yele tulanga foile le sa silsili ai fo il tulanga foile ole ole o mai au New Zealand faile so so enga tsono sa mo il tsatso go tsinu
0: iyo
1: ya ai fa pe ya tsala ya ole me a pito isili ya le ona tsawon sila fi il tsatso go tsinu e o mai le o New Zealand e tsilo tsilo ma assist ai fa nga solo ile ole o sa mo me uma la ole ole o sa mo e tsai mo ole ole o sa mo la tso te faia me o mana ele ke ke ya o ku mai le leo ngi silo mai awa ku o le sin na le crime scene fa la ko se suenga e yai e mai fa tau mo mo mai i matanga renga le leo al tsa tsho tsimi ya le la pe ye la tsu na ngale o fili ye le fiong al si kom sina le team le a le ta wa ya wa o na tsu sa wa la ofisili fa mani no mai la o fiong o ile o leo ye tsho no ti
0: ne ya
1: o ofisili na fa ye nei o tala lea o leo leo mai New Zealand ma le komiti wa tofia e li de tato le investigation ai o ai leo leo ia e tono le team lea e aona manino ia ilo tato wa tunu pe mafai e te wa tali mai le atawa ia ele aisana tali fa laulau mai ia leo leo lo ia ili team ia e na aona fa pe mai ia o lona wi o leo leo lava wa ia ili team fo ulea wa fa awa wina le investigation ai olona winga ole olana fama tsalanga ole ole lava ele un kaka mai kwa ole ole lava ai ele a wai le ole ia ile su su enga mua mua ole mata upule nei ya mafa pe mai lo ele ilo po fe me o so mai kala ye pisa solo ai ole ele io mai ni usina fa to ata nu u mai le la to til nida ya yuni ya ole tsal no angal na male fiong ya li atawa e tu sel mta fula le ne fa pe mai yo le le o ya wana mo mo fa mai le le o ya mai investigate mai New Zealand Ya leo te fa pe mai o leo leo yo mai e fa fa tua ya ma tua tu la tu tau o lang lang wai e tato investigative team leo wa o mona tof ya e tala na li fonga mo
0: le link ma lo fa tai li lo ya ni te wi se si va nga tai we te fi fa so mai ya e le i tau lunga ina le tato fi lo inga fo le de stofi ai tato sound ya tu fa ma tu tu wa sa va to le fa ngol ve yes
1: Ya sao le lava ya ha elese se ve a o te loa ole press conference ali pangmia ya it's so on the tato follow up isio mata o polo au mai ai ya mata to wo fo ye se su e atili mafsin ni ana fion ale ni komsina e tu sai fo isi mata o pu ya o lo o sao no ele fion ale ni palmia ina ya mautino ai e tani mai po se tato o tu no ana paule o se tato por kalambe molne ya so ma se talatu mai la ufo ipito. Ya, te loa ta te fei loa ipea umal Mother's Day la so lua wala ngai toa e Mother's Day holiday la so ngu fua mato. Ya, ona fato ata fei loa ile ile so lua. Ya, mawaisi si tala fa opopo ya pe ngan leil fenga lmea tau roto tina ile sa.
0: Avelo leo fa chava mole to ile ngang fa taili lumo yava mole ta to fa so ile rifo ia wauli o lea sa tofi ia lo fa le to ma fo ia to le malo sil chino fa be fo ila le nganga wa le nga ro nga to to ina ilo ta to tro fa ma duia to fo mole sa tina ile u fionga ia mo jita u ma la vo sa mo ile lo an chule le fa ma tu ina lo u to wa so fa to le fa mo di via a va yaso me a lo fa pe le me a lo fa ia le me ta wa le ta to wauli le lo fo le to ia le mako ki ka fo ka kalo a ku mo o ko ia ma kua I ila koula e ia ma fepu lafia au tau tau talinga ma au tau valilau nuktu a wā ia leo sao tina ea, lafo tina e tau longa mai iso fitangalo ia le tātou polkalamil ni e fiafi
1: ia, waftai tele lau tau fafonga mua waftai mo fatmanuianga o leo tina io le ale masa salo fo ima tong salo le ale lei alfinga o mea tau loto na tina I lau fatmanuianga ea, waftai tele mo polkalamil ni tu lao leo aso ma wasifa poponga I leo aso a lua o momo ai le lofum leanga le o le atua pe a tato waulia. Samoa, ia faftai lau tapo inga, faftai foi I lau lau pale tu sai foi o. A o alo faiva, ia ma tu sai foi ma le titia funga mua le nei foi I tu lao le aso e meso le nei por kalami. Ia ni manatu, ia o le a papena lava ona ma ngalo so ma fale tonu I lau tau wanga le lei ma le fina ngalo fa atamali. Ia o le nei tau wafiafi le alo fai le o le atua, alo fatu yo tato a inga uma. I tu e fia o la langi e maise ni msila, tatou fei loa ili baya sa fau ilo na angalelei, ilo mai ava maina vai mai Samoa, tau faa soifua.
0: Soifua ma ia manuia, le fionga ia ilo mai ava maina vai le sui o la tanto wala leo, e pe o nangalue mai tono Samoa, ia wala vale longu pui ili iolo topa ia malo o tau mamalo. Tau mousifa puponga ili na vaya sa fau ili alofa, male angalelei o le tua. O le jemila wale wanti o lewa, se antu ya se fulu, male afa minute o lo toi, ona tale o le tula e fa.
2: Just think a minute. It could change everything.
3: Think a minute. Do you live with strangers in your house? It can feel that way when our kids become teenagers and the generation gap between us gets even wider. But now more than ever, we need to stay close to our kids during these important changing years of their life. So here are some tips to overcoming this communication breakdown and enjoying good times talking with your teenagers. First, set rules. For example, make it okay in your family to disagree with each other, but to always do it kindly and never criticize or put down each other's opinions, ideas, or personal taste. This also goes for us parents. If you make fun of your teenager's taste in music or clothes, then they probably won't want to talk to you about anything else. Secondly, don't always correct your teenager's grammar and way of talking, because you're telling them that you care more about their grammar than what they're feeling and trying to tell you. Thirdly, pull the plug. For short car drives and family meals together, try not to allow your teens to watch TV or listen to their earphones. That way you can use this time together to talk, laugh, and joke. And during your family meal, just ignore the phone, since this time with your kids is more important. Number four, tell your kids about your own fun experiences, as well as difficult ones you had when you were their age. This will definitely make them feel closer to you and freer to tell you what they're going through. Plus, when our children hear stories about their family, it gives them a feeling of security and healthy pride in their family history. So tell them how you and your spouse met, or what their grandparents were like. Finally, let your kids talk and share their real feelings, without you preaching at them. Remember, feelings are neither right or wrong, but they're real. And your teenagers need to know that you care about what they're going through, without you lecturing them. Instead, try to help them understand what their feelings mean and how to handle them, so they can be happier and more confident. You know, the one who really knows and understands your teenagers is their own maker. And if you'll ask him, Jesus will help you learn how to talk and listen to your kids so you can stay close to them now and always. Just think a minute.

Ya o te fi fi lava toi fata lo fo mo fo lo fatu ya te oe e le dei fo I amatanga ya o le amatanga o le tato pulo kalambe o le us fulbal tasi minute wa te ai nei ya le tu lai fa le ata usa vea ya fa pefo le tofa ya fonga bua se umanu Francis Ioane ya ma le tfa upo poko o le tato pulo kalambe o le nganga ifo o faiva Ya ma ua tu taula fo I tiu te mawhaiwa alo filimba o Samoa ele nei fo I astofi o le whatawhiti o ngā ruenga sa ngā pati hai I o le atunu I na ua ngā ngā ele la ele tai au ya e ala usu fo I Samoa ma ala seu I ona tiu te masani wa tofi yai tiu te ya ma matafa yo I o le ngātu I fale o whaiwa fo I o le vate tea Ya, yeah, mese o faivo le tua sivi ma le tua vao. E masani ei lea tunu ui Samoa. Ya, yeah, lenei a tunu o ni usila wa avea mo tata wa inga lona lua. Ya, yeah, e usu le ofisa, e usu fo I. E hey, ata gata e usu fo I beo fato aka. Ya, yeah, aile ngata ili na. E usu I fale fai ngā luenga. Ma lo le ngā lulu ili ne yaso. Ma lo fo I le lava pale ma le fato toa. Tiu te masani wa tutofi yai tatou, tatou te le alo tamala yai, awafoi, wa avea maawala e mawai le se ledi, tautu ai ainga, tu le falawa ma le pata ilunga le laulau, le susu le pusa isa, ya aile ngate ile na, ole tautu ai na ole ngalue ngale atua lau montanga fale lotu, ya ole usefuru wai, le taulanga anapongi, Ya, le aitau malele o lo fai ama sue ai le faa malama o le isa ra elu moni ma le Samoa moni. Ya, ma bava I atu I o tatu a inga o lo faa muli mai o tatu laufanua pele I Samoa. Faa fitai inanga aluenga le lei o lo o fatino. Le o lo o mori mau iai ia le to tele o teitai o le atu nuu ele lei o lato mafo fau. Maliliu mai matoi faftai mai ya Samoa lo alala ma papa ao manopia ia tunu I fafafa mai faftai Samoa I lau tautua ai tau malele ua matou lolotu ai I ni falesa matango fie ua matou faitau langa ai I maota tapua I lelei wa o onga ai a matou fanau I falea onga matango fie Ua mawhai ai o na utu a mātou pensini I ta avale fōu fō I nā lafo mai I ate utou. Ai mai se o le tele o isi mau whaamdianga. E maua mai I le aitau malele a Samoa lo a lala ma papa au I atunu ui fafo. Ia. Rala le nā, nā fitai ai te ita I o le mālo. Ai mai se lavo I le fionga le li pāre mia. Ma le lafo I tū o lo ua tū mālo. E le lātou mau le nā. E a apa mai I a Samoa o lo o lala ma papa au I fafo ma faa mau popo le tino ma losi leo Samoa. O le I tu ma losi lea ma le ivi tu o Samoa o lo o lala I fafo. A wale atina e ina o le tamau a inga o Samoa I tatonu o tatou lava lau fanua ma ele ele. Ma faa mnu ina I o tatou tangata. Tatou abata atua I faa pena. Ya, avea fo I le nei lao lao. Fata lofa, mafatu lo fo I le tafa tolu, ma le vanu nofo Samoa. Le vata ngata, le vata puia, pa ia mamamalu faa le malo, pa ia mamamalu faa le atunu. O lo li po ia I, le pa ia itama ma ainga. Ainga fo I matama, ainga o nofo, ainga o wee, ainga o papa, ainga na tula ti, ma tula toa, ma tafai faa. Ia, ai ale usonga tu mua mpule. O I tū au mā lātaua, a inga ele tai ma le vā au fonti. Tama fōi ale manua tele ma tō tō o le whale ula. Le tāpua inga le nā, I le motu I sasa e a wātū mua le motu, ya tuila manua. Sua ma vai whanua fō mai tū langi, sa ole masale o mua ma le lau niu na sailua. Ai maise fōi, le la au nā mutasi ma le nofua maupū, ya te oe na whalea ga fulu. Ya, Ata alofa I o tātou a inga I tuila manua, ma alola sa I fumanuia. Na I o a inga I fititai, ta u ma fitiuta, tanga loa matua, fa peo fo I a
le fa le fa lo to usoli I mata ma fa lo fi ya ele ngat le na na yo tatu ai ngoro fa fonga mai ai ele manu tele ya fionga le tau ili ili ya fa pe fo I popoli te o mangalea I mo to u mo le to tele le tatu ai nga atalo fa tu le ya to se ver le atu o lo manu yo le ngafa le na le tu manu a mania vale tanga lo matua le atu o lo manu tasi ale atu o lo manu na foi I tatu fa nga no foi na se ma vai atu nei wana ole I atu o se ver fa ta I lo tatu ai ka I lo to wanga le lei ma lo to fa ai ya Ise tau tua le a u a u e le so o ai lo pale le so o lo titi. Ai fa aftai I lo a inga. O no, le mea lofa. Ia ma lo fa ea I le suafa le atu o lo manu. Ia ua pale ai. Ina ia fa ma malu ai le tau tua. Ma le au au nanga I a Samoa. Afe mai e fa ta lofa. E ta bama tina matutua o tua asina sina o le atu nu. Maota malawa, fale o tangata matutua, maota ngase ngase. Ia maso o se fale lava, po o se no fuanga o lo o tausia hai. Na I o tatu ta maama tina matutua tu asun tina o le atunu, o o tau lava. O le sili anga o ainga. O aile ainga, o lo o tausia hai se ta maama tua, po o se tina matua. Ose a inga e whaapitoa, lona whaamdianga le na a inga. Aisea, olo o tau tausi, I le sosia ma mea lofa le atua, olo o tanu lilo I tutonu o tau a inga. O ina olo iai le tomai whaana mua, le poto whaana mua, o le tomai e tausi ai a inga, o le sosia I le ngafa olo tau a inga. Ioi, O so o tanga o tau ainga o ngafa mawurulunga tau tupu o lo tau ainga. Ioi. Ao la iale I fesini iain. Ma o e fatala noa to ina ma olo matua. A ole I o o iaile wala awa le tua ma o ma ila tau ide ele ele. Ea, ona tu lea ole nei au ngā tupulanga le lau mea vale. Walea sa so ole ngafa. Wale faa wawina le langi soifua o le nā ahinga. O la EFC le yai lo milo milwe. Ia kama I vai wale koi inga mfuki fuki yang singa. Ai alu oe lele alu e selu selu le la wao lo uti na matua. Ma EFC di yai. Ali ni nena. E fiang yau boyfriends nga fai laso. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha o tala bali e tahata u te amata I foi wa wa uya o stangata family e ina tele sa olo a mai I limo to ina malo matua ya tile ala to me alofa sa o wa wa uina mai ya ma maala malamba I ile Whanga so longa fo I ole tau singo a inga la tau ia ma me fai tono a inga. E ni tau sanga ma ale ale o leo langa. A o tuputupua e o se ali itala vau tono se a inga toa tele a ole mātutua I o tangata. Tangata la inga nei e au I lunga le tai vanu se fulu iwa se fulu se lau tau sanga. Se lau montupi a vailo da mamatua. Lena fai a le vai lea. Le vai o leo la. Le to mai fa na mua na fa ile na to ina ile ia lu se au a olona tau muli muli I ona fo I matu sa fa ia me ni yo mio ole me ole vai ole mangeso ole vai kulu ye maka kulu ye ile isu kulu ye makalinga ole vai fa tafi manava Hale o nga voi, o voi ngō palunga o voi angi koi. Whenau mai ei manei to mai whapitoa. A lai le tusi pa ia. O mea o mana tu ele tua, ile fonga ele ele. E tofu le la au malo naonga. A lai le tu ina o to ina moro matua ni po poto tele. I ngō la au. O mea e au ngā la au po o le a po ole pa ola au po le suo la au po le lau po le fu ya le mela le na na tele mo ye le tele o tu ai nga vai vai sa mo vai fa le na tu ra
so se mea e palu e ko inga ole e oa ile vai lafa ah kariere o ile lafa oh in vaina ya ala wilo ile nei ai inga i meu tau la se samo fo fo samo so se tu inga ma e oa ile ma i voro le ngau ole wawa mafudi so le ta fefe ole to ala o le fefe o mai o le ulu o mata o so se vaenga o le tina ia vai e oa i vai mea oa le vai lea na fai e le to ina fai mai o le vai o le ate o ngase ngase o le ate ma lea fo i fatu ngao o fatu fafia nei loa e ni to ina fai mai o tōtonga sili nei o na tā ua i tono le tino o le ate liver and kidneys fatu ngao fatu o lalo ulo fa mai le tala al matuto ina o to to ngale lu kidney o le fatu ngao ma le liver po o le ate fe mai o to to ngane silio na taua ma lo naunga na te vai ma mai na mai mea o ona i te tonu al tino They filter out toxins through the bloodstream and through me voyo esau va fo le meul fe au mama ya mal fe au la tama va tu va fo le tu au wa lo wi su yi mo fa ta wi ava tu fa ta tu so le ma tu ha sa o le le le diagnose a sa o le mal tala to ina fa ya la tala mali Ya le alawo o mai le matou ngā tupulanga wā o so alo. Na mali wa tūne iso alo se lau mbale ono tau sango alo na soifua. Nang, umi tele. Ole umi fole nā na matou mafuta ai ma. Ma lata lata ile fatu o le tau ina leo. Ya umalo matou tina matua fole. Ya, patalofa la ya te utou. Awala ni ngalo ya utou ya. Le tā ua tele, o le iai o se tamā matua, masi tina matua, i tu tonu o lou ainga. O le sili anga le nā. O le malua papa le nā. O le sotanga le nā o i tātou, o le tūpulanga le nei. Ma tūpulanga na nafi. Ma isi tūpulanga o atayao malua. A e nofofoi ma efe sili i tō ina male o le matua. Lea le tala fa solo pito le tau nuu mai o le kalesia a Yesu ke riso la upa iyo aso ngatai i tutono le nuu le nei. Lea le teimina tau nuu mai ai le e faka saa tono le tato nuu. Oi ni faife au saa iei na. Na faa fea na mori mai le kalesia me tis. Ala alme ua le to tele tele ai ni te ngata o lo le e kalesia la le. Awa e tasi le nuu. Ai toi titi se funu fale saa ese ese iei tono. E loa uma e tō ina ma oro mātua mea ne. Le faife au le leima, le faife au faa le le leisa ai ai. Le au ngā faife au no mai mato e o. Ia onisi o le au fai ngā luenga, o le a mana tua pia, e au ngā tūpulanga. Ma e no mai ile ngā luenga, e le ito e foi. Na fai e ia ma le lātou tautinonga, o I le lātou nuu. Le ngā ruenga, wa tō tele le whānau le whaife, au ma le whale tua wa whāta nau ai. Ma ola i fua iha, ma wa tā ole la tonu. Ma oa o ina wala au le tua, ma whale la wasi malango maua i ai i. I lea no whaka, i lea lava nu. Wa i le tā vua tele o le tala wha sulpito. Ma e vesiri fua la ia le le tō ina male ole matua. Ia, Nā lava i teimi o le taua le nā mua mua le lalangi ma le taua le nalua le taunu mai o fita fita o Siamani, New Zealand, Peletania, ma Amerika i tonu alu. O lau whanua me le ele o Samoa. Na iei ni malingi i tonu i awha mai lumar kalam kua, i awha kule au malingi lani. Rā sango fwoi le si umā le taua le toi fo uia le si fita fita Scotilani, Ayalani, Amerika, Peletania. Nono fwoi ai teine Samoa. Ma atina e yo lato a inga le whanga ule maringi inga le papa e uma nga le ngā solo a kole e wa whakasi inga. Beautiful history if you ever have the time to ask your grandparents while they have
you know, while they're still alive and well. And by the time we are out of Melina, hello, Tango, Ile, Fatal and all the toy, no more than only mature. Let our all exercise the night for you. If it's also on the Imusele or the Lato, Mafu, Faumarify, training the cells of the memory and the brains who can remember things. It is a wonderful vice versa practice in to keep them alert mentally. The cognitive thinking that is still in place. If I highlight my fufau, you know, your awa, ne moa, in a singase lele or dementia, a singase lele or Simon, yeah, my singase you wangalongalo me, tawotele, yeah, lena fatita ingolo avatu, if I sing a yo inga lele. Mona you tattoo to mam tina matua. Fala oil ma fofole to inumle oil matua. Keep the memory alive and also the thinking cognitive process in a year. Alai biele, le lotto, malem lotto matala, male lotto emanatua aimia. Mona you tattoo to mam tina matua. But in return, olo ai mala mala mai fo le talafa solo pito ole tunu a to ma mena tupu ma le nava itau se ia o mai fo ina o tuto tasi sa mo fondo fa vai sa fa ia le nava itau e ta pena ile tunu o lan tuto tasi na mata mai la fif se lau fa valu o mai ina ua fa ia ia le fa i unga le na ole ata pena malo o fatas the United Nations and the Charter trying to allow and prepare Samoa to become independence in 1962. Aole tapenanga la, nala na faifo no titai ya malmalofo ya New Zealand, Britannia. Ole afaia le kolisi fa pitoa. Ole kolisi ale atunu, Samoa. Lea, ele laumua ivaivase. Eo iai tamuti, ea wa uina ai fa pitoa. Mo mai skorsipi mo ia tunu I fafu batoe fo yatu ile atunu. Ina ia ta pena ai mo le tuto tasi o Samoa, ma fa ua wai ona fatino. E Samoa lana taita inga I ona lava tangata. La fuanga le na fatu ina I loa. E kolisi o Samoa ilo na lau mua I vai vasa ile afeu se lau lima sefulu maletolu. Ia, nena na itala. Na tatu te amata I fo'i. Ile nei fo'i au huli. Ina uanga ngai fo faiwa o le tatu watunu. Nisi o loo asia I tatu. O wafea nafi o le pack and save I manukau. Ae fatu waya o se urungali I malanga mai Samoa. Le sunga ya Eddie Rasmussen malifalitua. Ya, matu tele noa I lea ma fasoa I foi. Lo malanga mai e tafau mai maasi mai le whanau I manisi foi ngā luenga ale a inga I New Zealand. Ya, mamamori mai e le whaftai. Ya, ona, e wina nonofo I Samoa, ai mai mua mai. Matapua ia whaiva ole I atua savea. E matu ele maasani. Fatu hawhi loa I mole te mua mua ina ua fatua umwe mai. Amul mole, fief sili mai, pole ya tau savea lea, ya na matu talie ya lea mfe mai. Toi taliu I Samoa I sa teimi ole vai aso le dei, anga le lei lea tua, pe a toi taliu le uto, I lau sunga, Eddie Rasmussen male vale tua. Ina ia, tulu I fo ile soifua tautua olo o fatino ai ngā luenga ma tautua ai lo tātou tenu, po a lava faiva, o a ngā luenga lo faiu pisi nisi, Martina Earl of Fatino. Yeah. Angle yatu le two of after le two mulav no tatu te fedwa ye foim of fatalo from lulu riba ile poan po. Oh baila ile o la utala noa. Ile mata upulea beona o tala tala ileas or the nafi. The Treaty of Friendship. Tanga ile yai ile melina.
Le whengainga lea. Whengainga lea na sainia I tono apia. Ile asu mua mua ole masino au kuso ile afeivu selau ona sifuru malilua ina watata ututo tasi ile asu mua mua o yuni. Na uma o yuni, saini male whengainga lea. And immediately in force on the 1st of August 1962. Yeah. Olebela olepepala len o mai mai ilalo ile matanga wenga external affairs mai I Wellington o yai fo imalona fa Britania malona fa Samo. The Treaty of Friendship signed in Apia on the 1st of August 1962 between the government of New Zealand and the government of Western Samoa is now reproduced in this publication in its two language versions, both in English and Samoan. Na mafua no walu tuela langa mai ya the Treaty of Friendship. O le whiangainga whale wō I le vāo New Zealand ma Samoa. Ona ole mea lea na whaatala noi nai le whionga le li parmia. E winga I le fesili mai o Samoa. I se fesoso ni atu o le balo New Zealand. I le awi natu leo ni leo leo whaapitoa. E o atu e toe wha malosia ko le ninga. Training purposes for the Samoan police. Ai fesili isi tustala. Ole ale malosi anga, ole whamsinonga Samoa, male malo Samoa, e fesilingi hai New Zealand, I sana fesoswani. Fai mai ele te tauna fea yai. E sa oele fea yai, a o to tono le treaty lea, male fea ngainga lea, o lo mata mata te tele ai I. Le ta tau ya New Zealand, ma ono mea, I so se taimi, e tui nā tu waila na fsoswani I a Samoa. I so se taimi fo I e mana o mia ai e Samoa. Le fsoswani a New Zealand. I le tū la fono. A fai wa alu alu le malosi o Samoa, wa ngatalo na malosi. I so se vaenga, sua su enga fasoli tū la fono, sua su enga. O le ta mau a inga o le tunu. So se mea la fono. Ona fesili mai lea I a New Zealand. O le ale tiute o New Zealand. Tali atu, yes, we will come to your aid and to your assistance. We will come anytime, anywhere. I le tutongi ale mea le na. Mea lai fatuai. Mahara malama le le I wingo le upo lo jurisdiction. Ne malo si anga o se faam sinonga na te lo te aimu. Se mata upu tawave. Ioi. Ya pela le mele tu la mine. E lua company fasala lau social media. O le tauta ya e ya tunu ui fafu I New Zealand. Ma le mauto vi inga I Sydney, Australia. A e faila le mata upu, e faila I tono Samoa. Ma le tua foila, o tato ui e I tato whengainga fa vao malo. Vao Samoa, ma New Zealand, wapia nga fwoi ma Australia. O le alale wingo le tala I le malo si anga, o le jurisdiction a Samoa, e no nofo I fafo I a company nei fasala lau. A e faila o le lato mata upu, faila I tutono Samoa. Yeah, because Samoa has the jurisdiction, has the power to preside over the issue or whatever the legal matter is. Oh, tomo mai le wingo la talena. Lua company no nofo mai fafo ai faila la tum ta upo e faila isamo. Langa fo le no atu male unga li le atu faila la tu fasel le unga fo isamo. O la tu tau fa le anga uma e fai Australia le fo no atu fa isamo. La fo ila e pu e le lei ma tau fiofi ma mau waikilipi o faam talanga o ata fa pe fo I matala na faya both clipses and also recordings of audio and sound.
Ole si la ta u ole jurisdiction mal malu si anga o Samoa. Elo te ai, mata ngofia le mata upu le I Samoa. E ui, ina fape no nofo I atunu ui fafo, ia le au fasala lau umba ia ma company I elua. Ia tanga I fo imi silsila. Le anga ole, porkalame tau fa le anga le fai mai I Sydney. Ele ofai e se ngana intia, por se ngana maoli, por se ngana ala wapoliki. No, the usual and the usage of the Samoan dialect and language. Olo faa ngā mai le ngana Samoa. E faa lea ngā isi Samoa ye no foi fafu. Ma toi atu foi, toi foi le lato por kalame. I Samoa o le ngana lava Samoa lo faa ngā ina. So you see, ladies and gentlemen, so Samoa should have the jurisdiction to preside over these matters. Leanga ili faa ngā ina, lenga ngana Samoa mai Sydney, Australia, leo ngali ilia. E faa leanga ina tangata intia. No, the language was intended for a Samoan audience. And the target audience is Samoan speakers. The public of Samoa. So you see what I'm getting at? Oh, le malusi anga la le na o le mele o tula I mai nei. O fo la le malusi anga le o fa ye nei la le tala le na. Po le malusi anga o Samoa e wa la yona sulu mai ani usila se va tu ye ni. Ni leo leo e so so ni mta o pulo. Leo leo la ia pe ona fa mam la matu la so na na fiele anga ta ni usila. Mai le to tongi fo le service le na pe ona ta o tonu nei. Olo fa manino mai fo I le Treaty of Friendship le nei. So se teimi, e usu fono ai ni usila, I ni fono fa vao malo. Ae le mawhai ona au ai mai se sui o Samoa. Na le piki ai lungo le telefoni, wala au mai, ne pale mia po o ai le minister, I le minister o le Foreign Affairs ai nei, po le pale mia I nei, ma fa pe mai. Mali die. Ua oso lea whae Samoa. Ma ua ngalu lolo a toa lea tunu ua lea mwhai ona to iei ni vaa lele. Ma ni vaa e whewa I le ngata I fale. Ua lea mwhai fwoi ona o mai ni vaa tau po ni helicopters. Ua lea mwhai wa tapu ni a uma fe malanga inga. Le vaa te tea le ngata I fale ia fa pena fwoi le vasa. Ae malia mai am. La ufionga le pale mia ni usila po le minsta fwoi o mta upu fawao malo. Fai o tou masui o Samoa, o mātou langona ia, ile mta upu o lo fia, fofola atu tou te momoria ele fono le malo au fatas. O lo, tu sia I tonu nei. New Zealand will be happy to be part of the representation of Samoa. In any international platform or any international meeting or dialogue. La fa fela na fina a le watangi mai Samoa, a mai nai leo leo na le seifu so so ni mele. Le la watul to olima, to fai fire training me mea umafa, a o le si e supervisor, to e fai tonu tonu, to e fai tilo tilo Samoa, Ile tūlanga, practice and procedures of investigation. Mga luenga, toi whātonu, leo leo Samoa, o ma whaavea I tauta ma I pocket books na. Yo ma le peni, yo ma le tauta ma I tusi le na, tusi eile ngore tangata sa tauta la noi, le aso ma le teimi, o fea na whai eile tauta la. Alan mele na whai, ile teimi, ole wham sinonga, O mamori mau fa fau ma le teimi o mali o tu au. Nothing much about 2 hours hit and run. This was all about fabrication of evidence. O ila le na fa fau ina mori mau le. Awa e yei le me ta ua le fo ina faa nau mai I le me lea. I whamsinonga ma talo whamsinonga ma le lipotia mai o mea na tupu le whamsinonga. Ao le tātou te o lawe le Treaty of Friendship. Ana whapeala, e muli muli tai leo leo uma,
in a time of suing a source of Mataupu with the due process and practices, procedural process. Semanu ematua mawataita ya male umi se taimi e fai e se susu. I'm who on a I'll follow the loving. And then I would too. Wa fata mala. That's all telling them. Tato will tassi malo longa for my far wow. Let that to tell the

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fo'i, e tā o fi tau muli le atunu. Ua luti luti, ao ni I umatangi. E vapele tala o fō launga le atunu I naona po, e ei teimi e a whea isi nuu pe a matangia ma sōru sami. A o wha tali ei lan teimi e toi maluai. Ina ia toi faa wau le malanga e masani ona mate mate tautai pe a tau faa I ui ule matangi a. Ua luti luti ani umatangi. Alona winga ua valo ia e o atu taya ua malu mai te tau ona toi faa wau le malanga. Onei upu, oni upu e faa leo ai se anganga ia vatele I loto mafina ngalo e iai lava. Se taunu unga le lei e iu iai se wha moe moe. Ua loa loa aso, e ufitia lu tatu a inga I le popole ma le le mautonu, no le ngase ngase o si o tatu tina peitai. Na isu inga I lona maa losi I tatu te talitonu ai, ia ua luti luti ani umatangi, taulava ina I e tatu wha tua tua, ma talitonu e le tu lafo ina e le tua ona tangata. Talosia ia taulu taulu ia ao ni taitafe o tafenga suinga ua iei nei si o tantou tina. Ua luti luti ani umatangi. Manuia lau fasonga sa moa.

Jesu ma to te fa fetai se po mari organisia pa bo tonga ke sano merk samo mai weary lalo tai tai nga songa tai na ma tanga pa ne nga mon fa tu ya la ia mon ya longa venga lo fa tu im ta pa le organisia e weary ya ta to pat pati ai pe le ma tanga fio le lo fo le li po le ne ya so tajon Long sea pay that to farm, young as my lias, some lias, and my sort of tossy my man, but man, or long or ya, tato, the ator tato, to know it to us in Sina, or lava say, or pito, titi, helping and being a sophia, lava nisi, or law, pato, to lia in us and us or chin. Help tato, tatonu, we let you laugh for ear or so before. Lotato vola ya o lofa o leri I malana pa mano longa, pa yatu, pa yane, pa ipo, ya mawala malosi. Tato te au onai mo ia mlon pingalo, ia tu mau I lea tua poto, o lona lava vi inga, nei ma so uma e lea noa. Taimitole mai luas puru minute o te aile tu lae fitu, ya nai minute nai musika su floi, apale tu lae fitu, tala tato laina, waso I puan malo tato tunu. Toro fitu tasi lima I vatoro in Omera, tato imeli on the air at radiosamoa.gov.nz Facebook page, malunga le YouTube channel, mawon le, whaamu no. Yo e, pepe maandia maino sa, ngai kie le avanoha, ea, ngai eto I poe leo nisi o tato, wha sinsidanga I fi anga mana na whanga, wha tonga I kane siem, no, aone ngalo, Mother's Day. Wha mnui ato, o aso, Leaso naitina, eoe, pae male auli, ole ola I tono ainga. Pia lama I ai, e mati e lama le tautua, tina I tono, so I maota, se lawa, tono e kalesia, fala tonga I nuu, ya miso o malo, papena lama e auli inga I lau, a tina. Pia lama e maputa mai ai, mai e faponga mai le fata wao taito, mo moli atu, ma faamunianga ma le pōrenga le Radio Samoa ia manuia tele le aso tina faamunatu ina le asa asau nei. Ea, sanga yane ai o le taito ifo manu, tele ni faamunianga sa malo tato ni, ea e maise o lo tō so ifua turu I tino sili sili le angang, manuia tele o tō tina. Fantarabatu ia faafo wina tanielu ma le ainga me o tara pia po ia Uso ya Nicola Ulu Marpertua Manofualo ya Olo Savani ya le One Tree Hill in Liverpool ya Australia ya alo patu Nicola Ulu Marpertua Manofualo pa time up to my ya pa penapo ya ropena sae ya male ainga lo pa penar ma puta mai pa time pena male ainga lo pa teatu when we are for near fiafi ya male pa song on maro ta to no owning allo lungo la wala our pa ainga te poni ta wore no le mole pa sia moni ya ole na tuli lo sao ya pangale ya ama to apo amala le sao ka makau sao mala nga pale ya ai kuni ai mo sao ka lea donga kongo moli Ya leila wala mataala I lungo ala. Mataala wala me taa wala na. Sila toa lungo le ala. Ya mese o failo le awala. Neise si lungo na tula fono. Yo e nai musika. Yo ntala leo tato laina. O aso soifua. Ya mai po ia pa solo. Moli moli po leo lo fa anga. Ya mese o fa amnianga le aso tina. Ya ona tato tauma mai po ilia. O lea e manea, wha amniatu aso I fua I lato umalama uo o le lima sepulu manu. Lima sepulu ta manu tausanga, ma le lima sepulu iwa tausanga o lato so I fua. Ia, leo wha amniatu o le fua o le taimi e lafo mai ai ia lau keu kusi vo lele. Ia nao sila fia. Le ka anesa o le manawa, wha amore mole, ka ungua ku loa I lau maota pono lau. Pai ngō fie, a pai pua kau pā lupe sasi ai, ia nāu wasi la fie o lewa, ia arkele au la kowe popole ai le, ele leile, mio e, lau, saunga le mū, ia le leilo mauti noa po feke kua. Ia au la konga le pai mā, manu le akoa, ia se, ia, o imai, pāpatai ne tua, manu ia mea umu. Au ke pala ai e whaile, ka hanesa, manama tu lau, a le vai teimi nei, ia ngā ua lafua kua ega ko,
forms nga ya marke kusi awal ka kia ia pa mole mole pe ku lunga ke ke wal pusa ya le a pa pe ka falu pe sasi lo pin ngal anga isa or pe mi doctor o ya ya nurse se o ye so san ya che o e le as pin kar kam nga pin o pie ya ke ke pai ka wa ya o mola ya nga lo le a me o se la po le la la ka nga ya che ya ku o nga pa ka le results ya awa ke au ke pa la ye pai se le le pa to nu ina te mo wa po lo pia pia ya longo pole ya sa wea mas ka ko pese a makal ngi po

0: Alo Faftai, Taile, Tato Famastino Le Jayao. Faftai foi la sunga fa fenga nga mota tu sumpa mata ngofie. Ya, lewa te walunga fa nei vayaso. Tiu te manga luengo fenga mota tu watu. Ya, ma se fo le mafto mai. Ni ya tatu tamam tina ma tu ai moto malawa. Ya, ma riale nei vayaso ta pena tu mo le sautina lu sunga fa fenga nga fa malo mota tu. Po kala mita wa tayao.
1: Yo te tia ta pena ta tu mo be uma. Ne wa ka ku kili lo arki mi sa wel ma. Asis mai e fafte fut nei te usanga u ta to mo wer te maftanga mo nei tina ile lo fo mala ngale le to te tia. Mi suise sa tina ye ka penga ki ngai e ka pen masandi. Ya ole anga le yo le to ele mo vai te tia nei tina. E wa tina ole ola le to no lai. Ye ole ale se tina ye pu ole atol ai ngai te tia.
0: Sa sa ole le. Ta wa yo le. Mota tu tamam tina ma tu wa ya mesi foi na tina o tapena tu mo la tu sa po la sa fa tu
1: pe ano foi tu el me alofa ya wa ya sa tina sa u mai le ai nge nge gi si la ah manga sa bo mo ya ya ya wole o wa fa pe na foi sa bo telefoni me sa mo la tu el pe yo so ya sa longa la sa tina o le sa fa tu mo kwa ke le me ka sa mi sa mo atia ya ke bingi ele mo kusa ma sa ah
0: ya ya
1: Yon menga fafta yima bi ile tu elo na lofo mo na ngale ma lofo ile le afo e tapo ile wo umal tapo kalam no le ta
0: yo
1: bende fo yaso
0: ma na ya fa ma lo fa ta
1: mo na tina mo na tama ma tu mo ma yo tin ya mi sanga tina tu asin sin lo wo pula pula lango to la tu so fu ala mo mo po kalam mi australia america tuila samoa ya mi so to no nusila nei a ti ti
0: sa ole le sa undanga lo sungal fa fe ngai nga le watalal tala ina foile mol tato flea market tato lo talal tato le ina ni taya ma fto mal tato watnu tolu fit fit tasim ba tolu tolu fit fit tasim ba tolu ya fai fo on amoy ya olo lu ngol tato bakala le taya ya ao tal talista bala ulu sungol fa fenga ari vol ni ida lawe mo lu ya lo fa angalo sungol fa fenga nga mo na itina la tu asa fa to tal talista bala
1: Mulato or of Anga Tina Uma, Siamato, Ecclesia, or Emanuelu. It is in the New Zealand. I miss four ille Faleono in the New Zealand. Yeah, I miss four ille Payole Ecclesia, Emanuelu, Australia, Amatama, Queensland, the Cheo, Ulalo Malpongi. Yam Mulato or of Anga, Yam Otto Mosa, Saltina Manuia, Marcia Fia. Yep, pay an affair to El Mealofa. Altina Silio no ma ta u le tua io tina to Sili Leon le lei lu mo la fionga le tua
0: atiti ya
1: mo le tua io fanga fa be foi ai ngos io tina ai la lo malava manono ia fa be foi ai ngos io ta mai vai muso ta fusi ya e mesi sa ta u ya bo mo le tua lo fanga tina o mo sio ma to ai ya mesi sio ma to nu vai muso ya ta fusi Lalu malava manono ia mese fo isa taua ma mulia ti auto mo se sa tina manuia ma fi fi ila lofa ma langa li ole tua ye fa pe tina umo sa mo fa yo no mo ta por kala mete ti el neges
0: yo tal tal sta tu vala auto lo fit fit ta slim of tol to lo fit fit ta slim of tol ta tu telefoni lo tal pe mo ma lo ta tu watnu ta tu olo tu na mai lungo ta tu laina ya le wel ta vala pasta
1: fini maket ta lofa ya poer sol bu
2: Ano ya ula ya meu filé foi que o ele fapi a foi foi co a ver ca filé timu mane papenga mar pai numa numa men toyota is or telefoni o lua tasi o valu lima lima fitui valu o lua tasi o valu lima lima fitui valu o manuia luazo
1: tefua
0: ia tatalapela tatou laina tatou telefoni o le tolu fitu fitu tasi lima vitolu tolu fitu fitu tasi lima vitolu lo avanoapela tatou laina mo le tatou atunuu ia aua le tatou flea market luiga lai talafoi lea ia o lea le afatoa matoe feiloaʻi ni litaeao ia ma lea foʻi tamālii ia lea la e mafuta mai na i amerika o lana galuega e mafai ona o i avelodi
1: lau kamala le le fetosoagia oe lau mea fesmalau inglisi
0: lau kamala ga osoasoagia iaga mea oga ia sola
1: kua busu
0: Uma lola ia le ua mae, a foilo tapenanga tinai tono e kalesia. Ia fatu a failo le mantu ole maftanga talo ole, ole maftanga so se kalesia.
1: Se kalesia,
0: ia. Na watu lola ia le to e fa uauru maftanga, e watu e talo. Ia ma tap tapu ai fo i faiva alu fili mole, au finga luenga tofia le tua. Ia, olo ngaru le fatu fai taulanga, ma le fatu fai taulanga.
1: Ioi.
0: Kau le inkavala au ke lola woe afo. Woka mai kapenga ia me alu famona tinai.
1: Watuli ever make ya tila ya moy moy ali alu vai pole asi me le me ali ngale moy moy me ali sungu fuwa
0: le estaba la
1: flima que talo fasa uno mai
3: ya so como nguya suma le wala u ko ila u ka vale le si fa ka o le mini cup o le wa fe ma le on o ka vale o come tu do ka vale kwa kwa kasi o fa kilomita lo ke me wanted Maria Victor. And if you have a Kurelua, Feli Marcela, keep on petro. Yeah, if we see you here, a veces and a size from a mock up along a lawa, what if we found one up here, Nala, Pacau Pass, or Mepapena, or Lang of Foy, he registered, allow me to move Mela Vaki. We all were testing, all were fit to, a fit to over one, all were testing, all were fit to.
0: Fafitu go over one but I love a mulher no dai ya tal pelta to leida mai minuto to ilunga telefoni en fai ai onda to telefoni chapa anga le fatas mai tele chapa anga fatas mai ngal chapa kala mendi chaya
1: io yang ukang imbalu kirfu
0: yang ala kaku kinga ai mai fafafi Kamu kau sangat,
1: kamu tiang kau sangat,
0: kau sangat.
1: Kalau usul level mai telen malpon ni.
0: Kamu ya. Angka lakun file mai okey. Kafe level mai. Awak kau save. Kau kau payah lewai. Kau sah awak payah lewai.
1: Kau sah awak payah lewai.
0: Kafe ya lu lay vie. Kafe ngah ekang kamu.
1: Ingul lay vie.
0: Ekang kamu mah ingul lay vie. Tapi orang kamu cina pas tapi orang nayai. Ya ole tawo fo ile ina ya awan ipisi tele tina
1: awa awa bai ole simbia o asosa tina bai gaming e fai fo mal poto tietia ona u fai sita un kar so fo ngule ko kusa pe ko sanga ya akiki ta sanga ye sa ta ngo fie me uma ta fai ngo fie fo ya ne bai tau ya u fai si ta un tar so fo
0: ya ya
1: ya ngo winga afa pe ke se spending le lima sala ka la ila saitas Okasi spend mumu kele kele fu. Ifata wumia ai matile wumia ai pilinga fi kongi mamia ongana kamiti ya fi faka. Nangu winga. Ya fai fu imbat fu fuwa. Ai fa lelo pake kitusi le lalo lo pake tiola sautina.
0: Ya.
1: Ya mese ya angawe ei ai ngai laki ola wufengal wenga fanau. Matua ngai fanau wufengal wenga. Ya ngale mumai. Sisi fa mama wenga mol pake kia wala sautina titi.
0: Malaya
1: ai ole fainga la bola sautina nei baitau. tusi le lele paketi yol tuk mbea atu. Ne umane le, na sautina wa alu umai le tupe. Ai saule pili wale mfaina tongu. Ia koe faingtafu yol fola unga unga tonu neta usang.
0: Ia mantuola istina e afelea sauta mbae oi afelea sautina. Imang ai fela pia mar koi.
1: E fela pia.
0: E mana oa e su ema ise uftino tu ina e fese la pia.
1: Ai mus, oi si koe inga sole muse e pia mastina.
0: Sa olelu.
1: E fie kama.
0: E re fie aha.
1: Wa musu e fese pia mar masilo matua. Ai koe inga la silo mkua vunga le lau amaka walul koko. Ala e sa or sa balia ka ua. Oi sole mkua musu wa.
0: Ida ini arah kama
1: ini
0: a oleh a apa or kama lang
1: orka
0: kakiwi
1: orka ini ni yang wala sautina ya telele yang ngau na itina itu nu ainga ya wau si tina ya kama ko tina
0: oleh pula pasta oleh tina oleh ola
1: ya
0: itu nu lain
1: awak fui Wah, fui al ngan ngan tu sahul tu supaya. Iya. Ini fana apa sih tama?
0: Iya.
1: Ah. Fui le tua Eva. Fana bayi leola. Leola lale bayi le fana.
0: Ya mengkuala ngalu ya Eva mal apu yo ya akam.
1: Or si seyo akam.
0: Oh.
1: Oleh mana titil le or si seyo akam.
0: Oleh si seyo akam.
1: Langgali fui le tua ya Eva ngan fui le kuya akam.
0: Iya.
1: Ah. Fui kuala Eva lai lo le ya akam. Fui kule tua wul ail ap. Ah.
0: Au wa nei lua. Ai.
1: Elefai lea kwa ya akamu. Wa ya eva. Wa ya akamu oke lua aile apu. Wa angai loe eva. Ele aia eva.
0: Ia.
1: Angai loe lele ya akamu. Ta pia titilo lele ya itu. Angai loe lele ya atamu. O yang faya kwe lea tua oke aile apu.
0: Ia.
1: Akangwa ai.
0: Ai va fer ngira pa pe elo la pula ngala kwa eva. Ah.
1: Ya.
0: Ke wala kuma se puse vi. Ama ko foi yo.
1: Puse la u.
0: Ah la ngira ya ya eva. Ole vi.
1: Ya.
0: Ya por kuava.
1: Por kuava.
0: Pa ko foi. Ale u alva mangi ya. Asi kau foi ya va pe.
1: Me foi inde postole wa foi sa eta mailinga.
0: Eh.
1: Pues ya ka mailinga. Pues ole ngata le yo ya akam. Ai sa wali ya eva. Wa si se foi men kuwa eva.
0: Ah, ele ku ya ka faka.
1: Ele ku ka faka faka.
0: Aku ya ka faka.
1: Ngalu e felu lu.
0: Oh.
1: Yo menga le tu bul ba kemingi.
0: Le ki wa foi mo king ale pingo.
1: Si si. Si si. Te lo la ta te ti ale le ta fata auto foi le te ti ale. Le faka o go bunga la Yesu le fa fin de San Maria. E ba aye ina le am tangal talan fa yatu Yesu le fin sa Maria mo se ingwa fa mel fin ele va fa ve ia me ayu te yam sa Maria kanga fa ya kanga ko fa ya ko Yesu kala ko Yesu le lo tol fin de ka ko lo ba Yesu anga e do al mele fa ya komo ngwa fa ba ya va ko lo ba yo lo sa u lo mo pepe lo mo fa mai ele se me asu e ele va ele se be asu al fisidi Alan menga linga le vai pe afi le sanga be asu vai.
0: Ma le yo tafaso. No le ta te mi le sunga lo. O mani te le vanga o tafaso ni ta ya o mal mato ngo fi.
1: Yo.
0: Te to na fai ma o tu akam.
1: Ya.
0: Ha ko la kulo eva mal ap por vi.
1: Por vi. Awa.
0: Ei, awa la yo.
1: Fe si di po fe me menga ki ayo.
0: Pa kulo la ya po. Kulo la. Ei vo ai kwa. Pe ku ya ku ava ai pe ku ava.
1: Vai ti ti. Ah, ta biti bo me. Ta ngata bo me le ke lo ele masange. Ah, fesili po fe me ina me. Ya. Fesili. Ai lo le va ko su marie a lulo.
0: Ah. Le ya, fa malo fa tele su fa fenga bo tapo kalambe le nga yeli sta po kalambe le mu mai. Ta le tula si mortas ya fa tai fa muri fo le tole su fa fenga. Ya me se le kale si mo tapo na ngapi ona ya il tapo na tumo la shotina.
1: Ah, ta ti ti ti ya Mwamole atu mwamu wangalo ya tia usi optina ya fea wina. Mwamole atu ulofa anga. Ma uwa malitina ama le fanao. Mwisi tuwa fini asambia oe tina. Mwalo malo si ya wala tatu maftanga ya ilanga leo le atuwa ya te oe tina. Ya famanwia le atuwa ya te oe la sao tina. Mwalo fifia. Ya ilanga leo malfa malolonga le atuwa. Ya miswisi optina ya fua. Au ya yoye tono mao tangasi ngasi. ya momoli atu lo fanga ya te ordina anga leite tia ya de tua itina umo le atnu bo meta fa salonga ni tula leso ya ilanga leyo le tua ma wala folfola le tua ya ma ye ya fa malo longa le tua ni tina wala to le mfayo na udia mam fayo na awai sauninga ona ma yo tino momoli atu yo lo fanga si tina ya ai si tina ya ai poi i porto fine ya ai poi eta otto i maftiango tino ai poi momoli atu o lo fanga talo le tua taulu taulu lan fa malolonga mai ya ilanga ngale ya te ore le tina lo fatel le moe ya samola tnu pele la foi se tala o pa o papa malu ave fale o to finga lo potro tau tai a se se la volanat ya ilanga le o le tua ta pen penanga sautina mai ya ilfa munyanga le tua no Yesu mene

0: Leoni, o sa fai o mai le elementary school le ka o le Fletcher Memorial Demonstration School ya o mai nga ya o walu le high school a Leoni ya o au langa mo wale le hulanga le o le valedictorian o le makofesenga ya o foi place king on National Honor Society o foi sa place king ile makofesenga mo fa o la ile kasi afe iwa se la u ngos fu mal val ya mo la la so sipio wa ri amerika o ko ko fo i mai sa mo ya o fa ya o ngale us history ile high school a le ong ya o mal high school ya wa lu lo so ile ami ya nga wo mo wa lo wa ngo ko ya lu ko ngo ami wa ko ki ki a ko le course fu ko sa mo ko ngo le malo e serving ole ka ko malo i amerika ya ole highest rank le nga mo wa ole sergeant major ola u tua mulia with the 25th infantry division ya wa usa operation for fo kua ile fa fiku lua a wala ala o menge yo me kukupu kongo amerika ol malo ya umane ami o sa foi ko ka kua foi ka kua le junior OTC program fa ya onga leongi ya uma le tunia o TC program ya or kemi o le or ko vangos ko ingo kong yola ya mafawa ya nga selecta e vaenga o ke alu ka kua I lumo le ka o le Parks and Recreation ya o ulasa director le Parks and Recreation fakau sama ya uma voi nga o ko ya fuko fa ya uma le tunia o TC program I tafuna ya uma kafuna ya o ke mira nga selecta e foia o le malo o ke alu director ile American Samoa Department of Homeland Security po le vaenga le e fafo kua e vavaia ia I kulanga o mafuie me kupu faa na atura ia ma mefu e faa o nga e tangaka faa kupu e faa le velavi ia o lau platform la e ongo platform o mua kakala ngoe le milikeli milikeli o yu kangaka ye kongo le milikeli soldiers kakala ngoe kangaka wa umale lako milikeli o veterans ya kakala ngoe fo ilako a inga po ame kama fai ya umale le ya umale milikeli ya le ngarango walo ilo fa ya onga ile o ngo vera yo le homeland security ke le afo menga kupu kongo le homeland security ya o memo mua o a unge kongo le homeland security ke mi dole le afale ka ule kita ya uma le kita misela uma le misela o le COVID ya uma le COVID o le uma le COVID o le o mafuye yang kupu mangua ya ole o isia o accomplishment e lua ia mea ngo kusia ia kulafonga ngo kusia ia ngo warupela ia le se ngake sue kulafonga ia lua kulafonga mo mo ole power of arrest for homeland security Asians wa sa ia uleuleo la ka o Asians pia vahangafu ia ka o FBI ele foi aí mas ni ofu ni ofu leo foi aí ela com poala com ofu fai ya ofu na Asians lá ia ya na fai lá ia ule power of arrest for drug trafficking ya mal power of arrest for human trafficking e lua lá issues na ya mo wan foi ia fa ta ule ba homeland security e kusa ule a familion al cabo ba ul va na fa ma ko petrol ai le de kako I si song le nga I Amerika Samoa ya ma ofo mokum wo upon
1: malo faftai sa mana ya avano lava tietia malta to bloka lama I al temi e fai ni si ini ya wale fte ma wo mai ya ele titi le au nanga le fionga ya sa mana se te foi on fas ni se ta to bloka lama lumanai Io nisio manu lauti ia e mafai ai ona fafofonga le tunu. Ile tapenanga le fionga ia sa mana e alai ona finangalo e tova ile tofi o le faipule Washington ona olona.

0: ngalo ia fa o pele na tau tua
1: mole
0: tu e ala na tu la i mata o putu nga i se tu no te te va ne fa fo ngale tu no ona ye ni fa fita u li o lo tu la mai e a va nga mo muala e fia tau tala ngia ile ile tai aule nei ole mata o pule sa mana tu langa ole ol bloka la mo vetu reni e a poi la to fo ye tie tie ye wa retire mai ile to i no va nga aul malo tele e a ale le lo sa no sa mana po la sa usi la si la tu la mo lo ya ia ye services e a ma wo na nga ye lo fo ye mo na ye ta to tanga te vitu vetu reni e a ma ma ye so fi na nga lo i me a te fa ye pa o ina fa manu e ina to fil kon kongresi a wa le o te lo ia ia ia le tulanga ua pa u mawalalo aile ua unanga mo na yo tatou tangata sa tau tua i vayanga au al malo Amerika. Ia e lalo usau no, a wai peo mele weine. Ua faisi leva tia tia le to yo, maini va lele ta u Mac Flights. Ia ia sa moa, a wafo i o vaane al malo. E feo i fua i tangata sa tau tua al malo, ufa atasi malato dependents. Ia wa faila si umi masalo po wa silia se fulu tau sanga pe silia o te le toi wa aia se wa lele ne Amerik Samoa ia aia o ngā la le fina ngalo sa mana o na o le tu ai ngā matatia sa au sia ilana tau tua i vaya ngā au Amerika wa faiai o na mau le fso ta inga ia ma le faila utusi o le matanga aluenga o le taua po le Department of War Amerika ia o toi ngā fsota ingana, e mawhai ai o na fsosa ni lefo i vaenga, lua. O le tūlanga o benefiti e tangata e retire mai le militeri. Ea, o le ase tūlanga o lo yeile nā o unanga, ea, ai mei se foia wā leo te mai tawina. E solo mai tangata e lo mauta sā mana e manao miel fsosa ni, e le fatu muina o pepa, ina ia faila ia lato utar sanga mo fsosa ni, e le ngata o lātou a lātou tangata tausi. Ia, maisi au au nanga mō nei o tātou tangata, e matua lavalo si la fia. Mai o lmafu āngalena. E alaiona mana o mia se tangata e fai mawhai pule o Amerika sa moi Washingtone, o se tangata sa tau tuoi vāenga au almalo Amerika, e mala malama ile vāenga lea, ma mawhai e o nafso sani nei o tātou tangata. Se sau no sa mana ile, il tu lango la wo nanga lo il termine ma se lo fa mo na pa fa nuina il to fi fai puli
2: fa kai pa le ai wo uma pe ya fo yo mo mo mo karango mo mo lo wa ma ka fa yo lo fo fi af ka ku ya ku ya le la wo uma le ka ku ya ku le la la o va ai le me ka mo fai la ngai ma ma la ma de treni i de treni a fa pe ke ya lo ke o se kanta se con el malo e que le mam la me me ni de kan ka uma nga uma ko malo me la le la kan ngo fika fika de treni ya mra ko ainga o me le ku pu nei wa a fa pe se fulu pa senge la kisa pildi e le ma fainga e ke ke fu se va lele e ke alu e fainga ka la vai o le me la le ke ka uma fai ai wa uma fainga fai la kusi e ave le secretary ole Secretary of War o la kusira le leo ke request ai wa ko sau kaunga ko fa fo i maile McFly i America Samoa pe fa kasi il masinga ai le fa pe o la pos ful ka usanga le o mai ngai yo le mena pe uma o le lua ka usanga ka wai ngau vai le McFly ia tonga ka i ia ofisidia ko la mele ko sau i McFly ya ese akari e si nga kala klero me ka un fai o mena le wo fai ya le wo fai sa o ana ku se ave le secretary o le department of war e request ai ko ko e kakau on ko sau le McFly ko o america Samoa e fso so angi la ku wa ale sfur pesenge as sfur pesenge o ele ma fai nga ki kiere ba le le au o le Alaska Air e ke an fuai fai o kan vai ele ma fai fuai ngo fo fuai ko hotels se longa e course fu pasenge la disability ya ol melanga le kam fai f so soani e foi ngai betrain ko a mai ka ko mac flight e manga o mia mac flight ya inga ngai ka nga kai ka 10% malako ai nga ko o e o pomo le o le e fai lako lako lako kalapai
0: malo malo faftai samana ya tia tia la fatu pe esa ufisili e so so ai tatu plo kalamal ni taya ya ntom vai foi le le fiunga samana e tali atu ya wau te loa ya e kele ufisili ngai te vava ya kolo Ni ni ai le pio mal tato sui tau ba.
1: Le ai o le angangal faf tai i le foi tama tau tama tu vai anel swafa mai se foi paia fa le ai ngam paia fa malo. A sa mana i fa longo longo mal tato a te le foi fa fongo tato wa tino u le tai au. I le nau nau o o le tama e fa fa wau pe la u tau tua mo le tino. O isi vai anga tau la fa longo longo. O le tau a o le fi nau o le tangata. Sanga lua I te tono le malo. Mai ai le lai titiolo na soifua se ia ooa ina matua. Le ise baenga o te ute mawhaiva te tono le malo Amerika. Ai maise Amerika Samoa. E le ia oo I e lau tautua I la uia whalongolongo. Le ala he te fie nau fo I la e toi wha wau. O le baenga tau wale na. O le ala matua lau soifua le wa iai samana.
2: Ua bange foila ua fionga. Ua fikus fuongo ko sanga.
1: Oh. E yei ne yo wafio anga isamu.
2: Kwa sanga kongon malo. Kors fulo kwa sanga kongon malo. Kwa yei kongon malo.
1: E ya.
2: Kwa sanga le serva o la kako ako. Mu. E peya fo yongo kalango ako. O lau mangulaw ki es leadership you can trust. Longo wingo fa mamle manga. O se kai kai e mafai on fa kukua ingo. E malo la kongo.
1: E ene o afi anga I Samoa?
2: Oi, wa ngalongo faya. Wao, na faa ngawi wakia. Alo, wa langa akwa. Ole mu ule ole ongi. So, ke loala tawa wa kamfaa ngawa ole ongi. Wa kamfaa ngawa wakia. Ya, o ke lofo mbawa inga le highest ranking I Kongol Malo, which is a sergeant major. Wao, foi sa the operation sergeant major le 25th Infantry Division, we are what? Schofield Barracks.
1: Manaya.
0: Ita u na le ti ti sa no isa. Awa le ngata tools futo sa no le o nanga I le malo tele America ya la I le tau tua I tato vaenga au. Ia mal vaenga mil tele. Ale fut fa fonga mai. Ia le sa no sa mana tools futo sa no tau tua le malo America sa mo. Ai le vea mafatono paka mamala e talo ia il painga le fionga ia tungiole tu la fono ma le fionga ia fao sunia ia fape ai malfatono il matanga luenga o le pui pui ngol loto I fale po le Homeland Security il painga a le fionga ia lolo matalasi molinga ia ma le fionga ia le manu peleti maunga Ai le ngata foi lea, o le si lea vaenga tia tia e tau na faa pula pula. Le polokalama lea o le ROTC. Le polokalama foi ta pena ai e tu pulanga loa onga ya onga maua lunga e tau tua vaenga au al malo Amerika. Le ala sa ai le fionga ya sa mana mafaya onga ia pol matua faiva I se temi umi lava. Ia o le au nanga sa faya mol malo Amerika Samoa. O lona wima, o le tau tuanga sa faya motu pulanga lalo vawa le tunuli nei. Ia au teilo, e to tele tama whanau Amerika Samoa lo tau tuwe vaya nga au al malo Amerika sa nga ili plokalama lea. Ia mafamanu ye ina ili TROTC program sa vea aisa mana mo lato faya onga. Ia o lato teitai, o le lato matua faiva. Ia mafata mai ai to tele o fana ule tunu le nei. Ia o le ala e mali ai le usauna. Ia fitzful ono te usanga o soifu le fionga e samana. Ia o lona winga. Ia ua la te le ono sfulu pa usilia ma le ono sfulu. Te usanga o la ua unanga tu fata se le ngata ul malo Amerika. Ia e fape a full territory Amerika Samoa. Eleo se tau tuanga po se wawunanga lai titi. Vai ana I el fafonga le tunu maltatu fasoa. Ia ole au wawunanga lue wa maa sani le tau tua. masani le faa mua mua tangata. Ia maa koe ngā teita inga le nā, leo lo mana o mi Amerik Samoa. Mō le whanapai pae Washington, ea vea i sāmana. Ia maa fionga tau mōli mōli. Ia o tangata anu Amerik Samoa, e whale o ina o lātou finangalo. Mō le manuia o tangata anu Amerik Samoa.
1: Mahalo whaftai, lul mua ngā, I lau tilo tilo ma lau wā ai le neita e au ili tatu whaasoa. I le, le sunga ya samana, ia ma le tāpenanga pe ona iai. Me mō mua wā uti tilo i. Fitus fulu ono tau sanga o le matua lono saifua, a o le maua lono malosi. Le maua lono malosi. Le ngate ilia. O le le lei tu lou alfa fonga le atinu, tu lou fo ila upo e toi atia. O le le lei lono mafau fau. Lolo winga, lae maua lisi ona malosi anto atoa. Fua iele temile neiwa iele to otelo le atunu, to otelo tangata. Amata le fits full tau sanga ia, wale to yeise loto nau nau. Le hawa fape ia, walava ielea. Fits full ono tau sanga, le matua le soifua, a le falongolongo atu, fai o le lelei o lana saunoa, ia le leilo na mafau fau, manatua le telo mea, wa yeise tangata wa matutua orto inga matue, wa amata na ngalo ngalo mea. Ia ai vai, le mana tua le telo mea, le mafai ona, lolo winga. A o ina tō le pule a Amerika Samoa, ma wha maunu e ina le tamu fai. E i eile langona la ato e maua lisi wha sininga malosi. Ta penanga, a wha pea nei sa manda ua la ato le pule a Amerika Samoa, ma wha maunu e ina le tamu fai. O te ino la maua lisi wha sininga malosi la atele, ini sita usanga e wha popo ya oe wai, o le tūlanga na loite wha longolonga tuenu. Malosi tele o le temini.
2: Ya, ore rofa ore kua wala inga nga umila usoi fua. Ma o lawa fionga, o le si mea le I kere roe, nge I faa pea kaka. Aie le o si nga o hau nga lo walu le malo.
1: Hi?
2: Paala fama. Ya, aie le aise se education. O hau, e mawala u associates, mawala u bachelors. Bachelor's in business management, koe mawhoela o master's in the human resource. So, ele o si kanta wha valvalera, kanta ni ngay tau palo.
1: Wala ma ta penal to ina. Ele ni nga se gase tu mawe ema wai saman.
2: Ole a elofa le kua ya, ole a ke le ilopo le ame wala inga umilo so fua ngay yaso. Aya ole kaumafai e kau kua. Marawa fionga foi. Kele fa pea o ke manga o se kulanga e kongo wa sinkongi. O lo manga o ke kau kua e kangaka o le malo o Samoa.
1: Te ilo e Samana. Wa e mawale vaile wa mama wanga ma mapa. A lo fa fa maongi ari kau konga. E ia se mea. A fua ia le tosful kau sanga e alwale. Ile telo tau sanga ngai le amilonga winga. O lo loto antol tapo inga tinama le fana we sawa.
2: Kaya.
1: Lai, malai al tatu fasoa, atonu ole a yeisi vaenga ta hua, o lau tau tua yaso la alam, fai on tala tala ilunga al mapo kalame. Ea, male to fai alunbo. Ma nai a tena le vaenga le peona fafsili atua ia alunbo enga ia atoe. Ea, ilau tau tua itono al mirteli. En fai ona fau aul vaenga lea alunbo enga ia, ea, male lua va ase lua, pa ufa malmoli.
0: Ea, samana se I esa unoa I. I le tūlanga o le tautua hoi lelea nei o tātou tangata I le milteli. Le aso fina ngalo I le tūlanga o le whanamae I nei, e a pe whaua o pe au nā ngai nei o tātou tangata o le milteli I Hawaii ma whanamae Amerika e tonga fiti ai. E a po wau le teime tawai o nā iaisesi au o nā ngai sili atu lau o nā ngai lo whai e teimil nei I te tonu o le tātou atunu.
2: O la ususu e nga keminga I. O le fa pele le ami. O la koe au mai fo ma inga ngei amdik sa moa. Ya a yaya la ka ngata e kakau ngō I fa fo wai le ingi ni tri me inga ngei amdik sa moa. Kau wa ngō I fa fo fai la kala vai. Yon mea nga ngō wa la ingo request o le McFly de sa unga ngei po fa kasi le in ma singa.
0: O le tūlanga o mātou wale le tia tia vāne whafunga le tunu e mese lawa I lātou e le o si la fia I al vāengal nei. Ia e nā o le wha alua le ua wha tolu o na lele mai ia le Hawaii e nea po le ua Alaska ia. Ia Amerik Samoa le vai aso. Ele pe yon bela le ye Samoa, lus fulono ia, ia flight ile vai aso, ile vai o Samoa matunu I fafo. Ia, Amrik Samoa Ia, ena o le fatolu na taunu mai ele vai lele mai Hawaii, I Amrik Samoa, ile vai aso. Ia olona winga, a ye se ngase ngase fafo se. Ia, ele mafai on Mosef so sani vape. Ono tulanga fape na, Ia atunua lala fui lea ole naunau ole fionga ya samana. Ia a maile mek flight pe fatasi le vai aso. Ia ina ia faa wawa I pe atau tua male awonanga mo na yu tatu tangata e ritaya mai ile malo. Ia fatasi ai malatu tangata tausi. Ia mai utelo. Ele ngata ile finangalo le fionga le suitau wa mopolo kalama al milteni. Sa amana se e sao nua nisio polo kalama le te fina ngalo e faa wau pia mwona yu tātou betulil.
2: Ole, ole si polo kalama e ka ua kele, menge o tisa buildings, wa a faa pia e la kiki lau tisa pi longa winga, ngar se lau ngon kupu lau kupe mawa el maa singa, ai a faa pia e se lau pa senge lau tisa pili, ya e koe kiki a lima, lima afe ili maa singa, e mawa oe, ya ole mela le o kefaya. O leo kifso soani ngai vetsueni, e whaela ko disabilities, ua o kele au vetsueni ngai ngai, ia, o se fulu pasengi ape, ko se fulu pasengi a mawala ko se lau pasengi, ia o leo lafso soani, ia mawala ko se lau pasengi, wa se lau pasengi loo, ia mo kua mawa umamea ke mga o iai, kongo milke.
0: Ia, a le tfafunga, mai tia tia vayane, fuin fafunga al tatu. Ia, ole si alea vāenga tāu al soifuanga nei tātou tangata sātou tuoi vāenga au ia al mālo tele. Po fea lava ia le vāenga o fitafita al mālo Amerika. Ia ao na e alwese I tua. Ia mao fo I na whaila ia pepa o le retire ma maua ia le benefit. Ia e te tau lava o na iaili tangata e fsosani ia te oe. Ina ia wha mautu ina tāl sanga. Ia mama whai eo na maua le lefso sani mōtou singa o tangata whātasi ei ma lona ainga. Ia o lesi la lea ngā luanga tāu alo whātinoi na lefio ngai asa mana. I le tele o tau sanga le wo o mai te milne. Ia o le awa noe ma futa ai mana yo tātou tangata o tureni. Ia ma whātumua la tau pepa. Ia ma awe le fautuanga ina ia mauti noa. Ia e tali le leia. Ia maa maile le awa noa e mawhai ai o na maua benefiti. Pe e faa wawa I peo na maua benefiti. Ia maile o se ngā ruanga le titi ngā ruanga le. Ona pe a whai tau I le awa whai inga o tangata I en nofo Amerika sa mua pe a male fast fulu lima lima sfulu afe. Ia masalo ua lata lata il sfulu pasene pe sili atu. Ia vetu reni iolo I tonu Amerika sa mua fatasi maulata o tangata tausi. For dependents. Olona winga, e leo se fai numera le titi le fai numera tangata e mana o mia lea I tu ainga au au nanga. E fso soani e a te ilado. Ia e meise lava lana e vetu reni. Ia e fai se tu a tele o lato dependents, o lato a alo mafanau. Ia fatasi e malato tangata taus. Ia e mana o mia lava le sao le fionga. Ile le fionga asa manapo le fionga le fai pule. Ole sui au Amerika Samoa I Washington e mawhaio na whaatino ina ia le o nanga lea. Ia ma le alafoli nā o le fina ngalo le fionga e samana. Ia olona silsila alofa pefo ni sā unua le teimo sola. Ia o le fina ngalo lava e tautua na iu tātou tunga. Ta ma ia mautino. Ia olo o mawhaio na whaafai ngofia me whaingta wala una lea o le kāpulo kalama tia tia.
1: Ie, marie.
0: Ia o nga whaasoa I vai aso uma. Ia o mea whainga tāina ia whainga o fie. O lea fwe lao leo ka I loa I le, I le tāpuro alama. E o fwe le whailanga o benefiti ia vaya ngā au al malo Amerika. Ia o le matua whainga tā lapa. Ai o lea o ngā ala al ploka alama ni le whafonga mai betu reni. A whai e iei tanga tau loa alala I Amerika sa mua sa tau tuai vaya ngā au e mana o mia le fsosani. E whafainga o fie ai le whatunguina o pepa. Ia o tālo sanga mo benefiti. Ia po nisi o mata upu a wai e te miti e tia avele tau sanga e te ena. Ia po mata upu te ena to fia fatal tal no ina ma ave ise fautuang ia ole au ngala le na le fiunga ya samana ia elango lango ina ia le vaenga le na ia mafsoso ani na ia mautino o lai sa ona fatu muina pepa a toa ta penanga ave fatasi reporti ia mai ai fo ima tus tusinga elango lango ina ia le ia le faa moe moe wa le faa fonga mai le tonu ia ele titi se matati ana usia le fiunga ya samana ia ile teimi na tau tua ai ia le vanga au na o o lava ili me ngatai ia fatu ulanga ina o tangata ia ile foi vanga au al malo ia sa tau tua ai le fiunga ya samana samana isisi vanga o ta ilunga pia le plokalama leo o le tau tua i tatu vanga au ia me se foi fanau o lo o ile milteli ili teimi le nei ia fa pe fol plo kalama le al te rotc
2: le ai manga o mia ka ko u fa kasi wa fa o ka le fa samo o ke lo lima pa ma ai se mea ia a fa ele fa pe kon io ko pe fa pe ko ke o mai ke a we ile bi kwasi le ti se pidi le ai fa fu e o lo ram ka fa nga o ke nga lu e fu mo o ko ele ai se kon
1: Mana ia lau tau tua, mana ia tere lau tau tua sa mana, ia ili tātou tino. Ono la tātou taimi, doctor, lau sungal fō maia, me se fōi ia le tamaia sa mana, ta penanga pe ona iai, o le tā ua ia ma le mātango fie, fa fonga mai fōi e tātou a inga, ia o leasi le fia fōi ia le sungal fō mai, e mafuta mai lava inai amrit sa mo ngal tātou pokalami. Ia leua te lele ne i tā le sao le, ole sunga ya samana ia ile nei poklami if so swania tu mo tatu ainga i america samoa ai e ile tal to nunga la sunga forma ia isi ta poklami tu tala tala isi va en ole tau tua ale to maya samana e fa ilo ati di ai ia lana unanga malan tau tu to tono le malo america samoa ia le wa fa fungil tatu watu mo si si avanua ilo isi ta poklami olo lomane ia mo fai fu ona fai lo nisi o vaenga ai ona le tatu te mi fatu la ngaina fa malu lu watuai ia ila usungol fo mai mo se fo ia le te mai asa manam ta penanga pe ona ye le neva yaso ia ai la la fo tuelu sa se lua ta pena la sa tina ai mo fo le lau lau ia mo mori ai ia nisi alo i ni alo fa anga i tina i am samo ia mo se fo ia tina o e kalisia ia ai nga o lo mafuta mai ta fa fier kelope ia ai mo le temi ya la fotuia lu sa le lua sa se lua fa mai mai ia se do saunga ngam muli e wingal chat poklami ya ai mai se foi ni fa mari yanga mo le sa tina mole nga nga fa lol
0: ye tie fa te te le lava ya ina ne nga lo ya tau le va nga ta ul ne o va sol ne o lo o lo fa ta we na i fa ya o ngai ne amrik sa mo
1: oh ya ya
0: ai le foi fa ta we na i le va nga te ne tau singa se nurses e ole foi la e so solo fatta si amal melene sa noia e al tu langa ole fatta we know o tonight don lo langi a mese foi ne va en ole tu nu ia e fa yelo le fatta va ma fion ta mol mol le fion ya sa man no ta tu sui to va ia molto fior foi pule ole sui a rixam wo Washington ia e fa manu ia tu ai ia la wo nanga ia a alim to mai tai fa ya ong o tu faiva e so se a ong po le malo po le kalesia po fa la to mo tu moti e e fa mnu ya tu le nei va ya so malo ia la tu tu tu ia lo ma fa na wol ta tu tu ia e ala le nga lu nga fa fa ya ong fa pe fo ia li ma to mai tai ti nga se nga se ia le va ya so fa to le nei o le appreciation week mo nurses u ma to no te tori ia e famnu ya tu mo folo fatu e lo to pa ia mo lo to ma malu ia fa pe fo ia tina o le tatu tu nu amrik sa mo ia tu ila manua o le false ful mal motsa ia ia nga le pele li ia il fa moy moy le fa u mol ne va yaso ina ia ta pena ina pea ia le fa moy moy tina ma ia o le tu nu ia mi se lava lo la tu fa i valo filima ia le fautuaina o nei tamā Ia ai ole a fa pena io na fai ti ti e pe fo ta fa sol va so mobile plo kala mo tu langa o fa la au fa sa ina. Ia e mo ola va no le fio nga sa mana. Ia wale si le fio le sa mana tu langa o mata u po nga o fa la au fa sa ina. O no le sa fio i lalo o le te te inga o ve mo fa tonu o mata nga guenga o le pui pui nga loto i fale po le Department of Homeland Security. Ia mi se fuo lo na sao. Tele sa ma fuo na fati no ina. Ia te usanga i tele sa ve mi fato no le mta nga luenga. Ma ma fai eo na fso soani. Ia ili te ina to fuala ufa sa ina. E ofi mai le atu nu amrik sa mo. A mi se fuo plo kalama sa fe nga ia. Ia ma alo ma. Ma fa na uma lalva o tatu tu nu. Ia a mol neteng. Ia mai ili a fio nga sa mana malu tangata fata waa. Ia angalelele li il fola un ale tonu un fai un alne vai aso ia mo foi lo so i fola un leiti tia
1: tai
0: ia ma mau an to ta fanu man lang lang ya ia wai pio na e to mo sa no ile nei tai ia e ala la bonga nga ngi si lo lo lo le ole ole fia pai pai ia male male a fia il mol mol flu fa solo a to Ia, e mate talo to lua male fionga ya saman.
1: Tai, tai.
0: Ia, wakilu malos. Ia, awa fai te ngase ngase. Ia, wale fai furka ku plo kalama pa konga le tonu. Ia, ili sauta hua le fionga ya saman. Ia, mo nayo mate utangata. Ia, misifa moe moe nga wale, wo amrik samua. Ia, ili vai tau. Ole tape nanga o anafai nga palota. O mauta suye le ngata amrik samua. Ia fa perfoil malo telo America. Ia se upu wale tau te mali I la fa fonganga mik Samoa. Ia Samoa ma so se meolo e ma uaile nei fa sol nei taia. Ia ma lua vei fale ma iau fiu fia manunga se pe upu e fai fai fai vau se unga lupe. Ia ai mato malo lo atu le lofo le tua. Ia sui fua.
1: Malo fitalai. Fafetai tele lava lau sungal fomai. Ya, wai ane fo yo tu tele mo tu te ulangi yo pa ia sam fainga. Ya, le to yo yes fam talanga. Ya, o ta ua lea fa asoa mal ta po kalam masani. Ya, o mea fainga ta e faingo fie ilunga fa asoa tia tia ma le fo mai. Ya, o se tala muli muli. Ali watu se tala muli muli samang. Sa e se me te fia sauno iai.
2: Lei, wo nga wo, wo karango aku ya, le fionga nga ya pa, fo mai ya pa. Ya, ola kala fo la ya. Kai.
1: Wang ya kiri jole le ai ti tau tua. Tole pulo. Ya a o selu tau fo le na. Mo ta tu tanga ta u malaba. Tele nei tau sanga wa ya ubia. A ole nei ya ti fi nau. Nei ya ti fi nau. Ai ole si vai nga tau. Ole fitus fu wono tau sanga. Pe fo ile a e umoloa. Ye malaba le ya. Kali koe fia, alue wa lava lea wa, lava fo inga ngalue le malo, hao le fetus fuluono lau tau, fetus fuluono lau matua lau seifua, hao le nei lava te fia ngalue ha. Le ale fina ngalo le atua, fa popo nisi tau sanga ma nisi masina, nisi yaso lau seifua. Fa wau wa ilmo imitinga ya te oritama. Hao le hao fo ile le aungol seifua nga, hae tutupua ele fanao, e tilo tilo yao ngalue nga. Yo etilo tilo fo ya o nga luenga o lo o fa ya pe ito tono le malo e la la fina ngalo le tua ya ai te wa yesi te mi motsia fa fo se il maftanga a o le aya e o la o la nga luenga o le te fa ya o le nga nga fia fia talinga fia fia fa ngo longo wa talinga fia longo le nita ya o le mane yo lo fa so ya me se fo yo tu te mo faiva karo si ya o ka mawangi kausanga e ka ke fia kau kua fa pengi Kali dua pon mengalami kali kali saya kau ingat aku kuil asyik karu di miri kiri. Di mangguri kai minggu ye. Ya wakaf ya ya. Pala bayar siapa mea yo lah.
2: Papa Emma. Betul.
1: Tak kau bayar ya dia kalah kau ingat kau ini asal mana. Pala bayar le mea yo lah kuai. Ya. Watele le tala le yafi yafi le mana ia mal matango fi al fasoa. Ma moli atu ale nganga fafte itele. Ile maile pulenga lwe de Samoa. Pala na ufa inga lwenga ila usunga Samana. Ma le maua le abanoa. wa e fa soa fa le matua ili ni tai au ma tala tala foi lau tau tua mātango fie tonu le malo a Miksamoa ia lea fubu ato e tāpena lea fubu ato e tāpena leisi si te polu seifua tau tua ia pei ona e tāpena iai ia mō falanga mai a le malo a Miksamoa ia faftei foi le sunga le fō mai wana lea ina ili fō mai ele mōle ni iawa nua tāua u tātu fa soa toluai ilunga le mapo kalame ya male to fa ya roi ya pe ona ya ile to tu masani to fa ya pa ya mole ma malo ta to wa no ole ato e multa tu va no le va yaso yo se tala tala ma mai va en ana te no fo mo oi ya me se fo ile ta u ola fa so ole la ta tu la mo se va no te tala tala i po ani va en a e te so so ni e mo pui pui ngo va la o fo la fa saina ya mo le time mo mo li atu ya lo angam fa mo li anga la sa tina ia itina o malava Samoa i tutono a Miriki Samoa o whaalongolongo mai lungo le tatu pokalame. Ia, e mai se foi ia le tausia le tofa ia ia le muenga, ia le ngate foi ila tina le ainga sa amana po le mea tu lor fa fonga le tunu po le naua cinco po le nae te tapo. Ia, ke soi soi, ke soi soi ia le kufa mai me kokia. Ia, Pamai mo la tatu toi fei no eleva yaso le lofa leli. Manu ya te lea, la fu isi tau tua te tia wale tau tamali ili fa fonga. Ya il tatu watunu nai am Samoa, ima se fo ilua sa se ilua. Toi fa fo ima se fa mtalanga malenganga fa alualo. Pamuri ya te lea tua ya te oe tamasa mana, molo malos, molo fa malo longa mai leli. Tau tua ili atunu, ima se le malo, ya ima se fo ilau tua falo mwenga. Ya, ya ipea le angale leo le tua ilau sunga, ya wau tiu te mou faiwa tono le ainga, tono e kalesia maise le malo, maualo malosi, te faa wau e tatu pokar me le vayas fo male nganga faa lalo, e man leitemi, ya, faa soifuwe ya manuel faa ingol vayasu.
0: Ya, soifuwe ya.
1: Ya, soifuwe ya. Ya, lena, faa fongabali tatu watunu ili ni fukta yao ilunga le tatu pokalame, ya, mali tatu maftanga pi ona yele ni ita yao fo, ya, lena, ua faa soma yai, ya, le, sunga ya lumbuanga, to faya pau ya Dr. Roy Osange malitato pokalame ile neita yao simel fa fonga la tatu taliwatu mo tato pokalame le mo oe ya fa ole tatu tau tumani ya tayao
3: Ua mafai ona au na tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona ole lango lango malo si ele fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors i Manukau City.
4: O kalame leimo oe talo fala. Amata ni ni tau sanga e lua o lua tau. O faa lea nga ina lea tunu u o te roi New Zealand. I lo lo ngā mai, matangi, i ma lea whao kapiri ele. O lea mau tonu ma te me mea, te ngata umala. O ne o le tele nao nao, o mea tau tino o te ngata u faa lea nga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo i a te ngata. Wasa ili, mafasili pea masa ili se tali, pe aisha masa ili se fukol pa fita uli. Pa talono su yole malo, ma tangata popoto i fa lava lava i fa anatula. Wa tusi tusi lima foi, solo tangata watua ia is tangata ia mafa lapa tonga ma company. Ayo le tani lea ayoko, suma lua fa iwe fitu malabala. Ia fasili manu mai fa, la tu te awa o mai ya te oi. Ma manu fele lei, la tu te wha ilo mai ya te oi. Tau tala ili ele ele, e a o mai ya te oi, e wha amatala mai fo ia ia, o le sami ya te oi. Mai tau wale pupo ngā, o yopu na le ai, se poto le lalolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu iai te ngā o yo. Wha ilo mai ya yopu, a o tatou fesili pea, ai sea, i o le global warming. A whemai o lei loa e manu wai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaala labe wha anatu, na whai e le tua le rorolangi, ma mea uma o iai, na sila sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia fia iai. Ai pangalea, ua faa lea nga ina e ta ngata le lalolangi. O lea watangi maui le lalolangi le lauele ele ona ua le tausia lelei e ona tangata. Ia e lelei, ona tatu teu mawhai lelei a tatu lapisi, ia ma teu ma lofa I lau whanua na whai e le tua mo tatu. Wa manatua e lelei mo.
3: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
5: Tātou te mana nā umalawa I a saole a walei whaatino ai le toi whaonga I nao ni lapisi toi whaonga. Manatua, o tanga pepa I ila, ka atu ni whangu te oata ma laptops tuai. E le e tia I ina I le lapisi toi whaonga I na. Whaatino le toi whaonga I nao lapisi, toi whaonga I le awala sao, o le nā ua iau lima. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāma ki Turuki, All Together Auckland.
6: Papa toi to, dental smile.
7: Ti ngano ni fo. Fa va venei loi le papa tue tue dental. Ma fa o ngalo community services card. E se I ai lo ni fo I le nao le fase fulu ta la. E fa ya fo I ni fo au roi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pe vala au mai